0: Sean sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo daw po na ibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dietre Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bio. Ang Dietre Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Dietre. Mataas mga butika. Mataas pala ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Ti inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, galingawan time!
11: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
12: Ay, tuod ka? Wow!
11: Oo, tuod-tuod na, Day.
12: At ano ang akon role, Day?
11: Bali, ikaw ang kagaw.
10: Hey, five, galingawan!
11: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa. Ilabi na gitang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may TTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa Subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay na ko ginabatsyan maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang ang mugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
2: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupunta sin ako nung discussion si Dr. Mil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies. Ginto na na and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
3: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
3: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
3: Kanto ka sa mga dlag ko nga mall, pagkagad. Damo-damo.
2: May mga treats.
4: Damo gidya mga
3: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
4: spouses,
3: food loaded with additives and preservatives.
2: Arapagid.
3: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag MITC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imo nga selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatian.
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Tagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka kapsul morning o dua-dua ko dapat so inang pagkaubos ko sir may alibyo git so buong gimintinance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akong mata
0: DTX 500.
3: You be race.
2: Init sang adlaw.
3: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag MITC, di pwede ka magka-skin cancer sa GP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tao nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
2: Grabe no.
3: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
2: Ay grabe, did this form cancer na.
3: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
2: Farmer,
4: manguma,
2: construction worker.
3: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
2: Sa kadamo, no?
3: Di ang survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
2: Kagun, ano nga organ ang apektado?
3: Oh, kag ano ka bakod?
2: Ano ka bakod?
3: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag MITC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom MITC. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
2: Ang potential ya to stop cancer.
3: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag MITC, or PureC, adlaw-adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
6: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
8: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nagasubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamo tanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bagong tuig. Kamay pa nga kamo tanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Dios. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sininga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Sa manang sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi diri sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat na nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw secondary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-updanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gihapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halina sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid ng kalipay sa Dios. Malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara firme nga proteksyon ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, ang mauna, amo na magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kag tanan nga mga aton nga ginasiling nga mga pagpagamayo, na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patubay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokremino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at kaming lahat, nawa kami yung karapat-dapat sa paglingkod sa inyo, lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong binisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo nga tani ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung basahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya solo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ya? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton,
sunog nga tumabas sa pamasahon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o? O Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod, magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal ni Apostol ni Hari nga Solomon diri sa Salmo Kapitulo 90 mga bersikulo 12 hasta sa bersikulo 15. Manang ato ni si ginabasa bangod kay kung lantaon ta mga kuturan. Ang mga kabuhi ta lipot langit katama diri sa kalibutan. O ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita diri sang isa kagatos. Ikumpara ta na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, mangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuig kita. Kay, nahmal rin o, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong matuod gid ang tanan nga iya ginahimo wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Munang diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 bersikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga bersikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon na kun aton na ato ba nga binagbinagon aton intindihon ano lang kalipot ang aton ng kabuhi. Naghambal pa siya nga ipahibalutan sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutum nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani. Okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kun kita mapatay, may ara ka destinasyon. Ang mga totom nga napatay sa langit sila, ang mga toto o mga hindi totom sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuingo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himoa nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos. Kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman. Ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayaw sang grabe nga mga kabudlayan. Niyan, hapon ang gugma sang Diyos sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, maging isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa dasun nga tuig, magkitaay pa kita. Pero kung hindi man kita magkitaay dito sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? Oo, magkita kita dito sa langit. Hindi na sa kalibutan, kundi magkitaay. Kasi siyempre, kung kisa may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong nga tuig, may family reunion. May ara pa kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kanto ka dito sa Samal, dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte ka damo. Labi na gid sa Camotes Island, parte ka damo ni Apredo ni. Amunang panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amunang Apredo, Estrera Tribe, parte ka damo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga. Ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal kag iban pa nga indi nauyonan sa kabuton sa Ginoo agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diyutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katauhan sa Ginoo gikan sa ilang pagtalikod? Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Delikado kayo. Hindi bala naton isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad? Kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma? Labaw kay sa Dios nga nag

Diyos. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solution, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taason subong nga ang Ginoo nagkinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, imuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyong mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ilabahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babae kay kaangay sa anak ng babae. Damo mga anak subong hindi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di kabalo maglaba, hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi kabalo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga mga ginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan tani sila sa practical wife life, practical way of life. Importante katama muna nga tandaan ta siya dayon mga amay mahimo maghatag sa ila mga anak lalaki sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbes nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Pila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pariha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Managini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kaulingon, pagpugong sa kaulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mang-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-ong tubig para sa aton kabataan. Kun matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan.
Ang puluyan dapat mo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat. Kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigong pagpugong madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong. Babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumarulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 Music in Philippines. Pagpalain mo man ang siyoro, Rukamilo Oy at pamilya at ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patumbay at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala naman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Calibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso at compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Pangod sa diabetes!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin isa kong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi eh.
3: Wala karong pila naman yung sugar.
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryanta na ka ron. Kaupod siya ng diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampanya lang bi Sir GP ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat kung nga simple adlaw-adlaw ginom ya DTX 500 may TC adlaw-adlaw ginom may pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant combination sang DTX 500 may TC or pure C ang nagatap na mostly sa balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, so wala impotence sa mo niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Sila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
5: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe
5: yan. Eh? Amo na ang mga sikrito dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral-filled water ang ila sikrito. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa lang si ginainom kong halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kagkarot, ginapatuloan ko na tag 20 katulo. Aside nga, nagbutang ko yan DTX 500, tag 5 kablog DTX 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian Spruce pa ko yan.
4: Sa Singapore, anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuya manigarilyo
5: bawal
4: sa Singapore. Sa
5: tapos may, lang. May area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
4: So sa ila to dok, ang ilaya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
5: Ang Sweden, Sir GP, ara sa ika number 6.
4: Number 6.
5: Bala ko ano ang sikreto nga adamo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
3: Grabe, 82 sa life expectancy.
5: Te, nami na ya. Muna ang target aton, Sir GP, kung adlaw-adlaw tag-inom, DTX 500 kag BTC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir GP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan
4: silang
5: aras sa Japan.
4: Damo tigulang sa Japan.
5: Tig 100 years old mong edad mo kag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
3: Diet.
5: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
4: Number 2 ang Italy. Kabalo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil rich diet.
5: Mga extra virgin olive oil. Puno sang ano, antioxidant na siya.
4: Anong number 1, Doc?
5: Number 1, siyempre Spain.
3: Grabe.
5: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi.
3: No?
5: Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang tao naton, Sir GP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
3: Oo, hindi polluted.
5: Tapos fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidant, salin sa protein. Tas kagutan. Kag mag DTX 500 ta, mag BTC kag mag pure C. Kada adlaw. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok anti para kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas. Nanggali ako ng blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asalikan! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangun sa diabetes. Protectioni ang imo.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakan sa mga butika.
9: You're listening

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But, nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulog ko ya. Hindi magnubo, 8 hours.
2: Oh, wow.
4: Kakalipay ko siya ang oras. 8 to 9 hours. Mm-hmm. The best na siya.
2: Campion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
2: Mm-hmm. Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
2: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tulog tayo sa gobyerno.
2: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Visio!
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
2: Mm-hmm.
4: Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
2: Mm-hmm.
4: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
2: mm-hmm,
4: mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
4: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang kapanami imong tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
2: Gabi.
4: Panamit pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
4: Mm-hmm. Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
2: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imna na sleeping pills.
2: Shot nang ila ya.
4: No? So, ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No, hindi bot pangop nga pag inom mo din D3 Bio nami din tulog. No, kinang inom ka nay damo, kinanglan himuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo 1 month after, 2 months after nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanami nimo tulog. So aliwat ang mga tryptophan nga protein da gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
2: Correct, no? So hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil, mga take a bit twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala bot ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
2: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: K5 Kalingawan Time.
10: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lula ko nga milyonarya.
11: Te, boto mo sa iya si lola mo?
10: Ay, sobra. Kita mo subong, lulo ko na siya.
9: K5 Kalingawan Time.
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon na istasyon,
16: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong nainom TTX 500?
2: Pagyod ka sab.
3: Duha ra ka start?
2: Yun
3: sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod sa nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ila
4: pula ya ila kulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
4: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
4: Patay.
5: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung hindi malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permina mo, di nga ginabalik-balik. Para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: TTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kun sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mabuwa magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya pula nga karne. Kuiba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kakaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede ka makancer, pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumiga di TX 500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na aton ginabalik-balik.
3: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansi.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, get, so buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, namin, nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course, si Sir Boy Solweta. Adri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa atong maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500? Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Pauline Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amon ning sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tapos niya mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kontra using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops, available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinanglan mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na na tubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man? Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, mabalkagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Nan, may magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be, unay yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon nga kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na.
2: Oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang lapton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol? Tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, amo nang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oo, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi mga... ni siya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh, magapang na to, matinapik na to sa imo iban nga organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na daang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko di follow up ni Sir Boy si Ditribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya nagtigulang na dapat may cell death ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256?
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo tong imo nga tinay, mm-hmm. Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kag gid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Abi Kwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amung kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuluwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Marini sa famous man nga anong saying alin kay DC.
1: DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ginpapasan.
2: Amo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis
2: na ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
1: Oh.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sang ginatawag nga
1: impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni D3 Bio, kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500,
2: wow.
4: kontrakan, sir.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance magditribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubusin po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan ta man healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan ta man maging healthy ang aton nga skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton abiran Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap te ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ang pagbasa mo lawas gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginakakwa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kuha ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care pa magambal ka. Ay, doon ka lain, how? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Dapat mag-clinica probiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amoni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amoni ang ginahimo, amoni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion kung naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo kung naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mayo ining supplement para mag-increase ng atun libido, sexual desire, sir boy. Best supplement

0: dami, isang dalaw, isang dugo, ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo. Mm. Ha? Ang dugo, kaya nga, ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy natun, sir boy.
1: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo. When it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo dan, no, para makuha dangin ang habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
0: sa
1: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingilingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
0: Galing sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
1: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamat-amat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag Eye Care Drops, no, ang Eye Care Drops, amuni ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins for your eyes, para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Sampayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imu blood sugar. DTX 500. Sa Rika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotis. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to Daddy.

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Hindi na nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
1: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gablagulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 gag mitc, wala mo man ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Si antig silig, si antig gugas, si antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Kapuyon. Labi na kong permi atubang mga ano, mga higgo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag gainom DTX 500 kag MyTC, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag MyTC. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no MyTC, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag MyTC because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MyTC. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag MyTC nga grabe niya amligan ang imatay.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinag- pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Sakal Dibuat Plan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, na mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kontoran.

0: Ayong Lawas. Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Uy, nami bala tulog nyo kagabi? Nag-muok bala ang tulog nyo? Kung pigaw ang tulog, hindi magkalipat ha, you take DTX 500 and D3 Bio. In an empty stomach, dako ang mabulig. Istoryanta karon, may eye bags ka bala bagod nakapulaw ka? Very timely atong topic. Basi gahubag ning mata mo bagod nakapulaw? May eye bags? Let's talk about it later on. Ako si Jean Paul Hineroso, kauban na ton si Doc Ramil Uy, atong nga CEO. Sir Boy Sulweta, of course, Sir Kevin Bigay. Dok Ramil,
1: sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Istoryanta ining eye bags, no? Literally bags, no? Amo lang hindi na sa BUGS kundi BAGS. May dumay mga bag ka di pala sa imong mata. You know what? Gahabok ni ang imong mata kung makapulaw ka, kung naghibi ka, gina-allergic ka, kulang ka sa tulog, kung pala panigarilyo ka, and of course heredity. Pero nga ang nagahabok, anong gapahabok dira? Ang aton nga mata, napalibutan inisang panit. Alright, no? Napalibutan inisang panit, kag may mga fats kita sa mata. Pag nagatigulang ka na or nagaedad ka na, kung ka isa, ang imong nga fat cells, malus ang iyang attachment sa imong dermis. Ini siya ang manahog padalom. That's why doon nagahabok. What else? Fluid retention. Kung stress ka, nag-accumulate ang fluid panahog. That's why, nga kung may problema ka sa kidney, may water retention ka, ang imong mata nagahabok. Amo man kung ikaw, ang palakaon asin. Amo man kuno ay ka nagatulog. Dapat
1: ang gahibi ya madula ang aybag kay ubos ang tubig sa kwarto.
0: Kanina nag-drain out.
1: Gada ko pagin.
0: Ari ang rason gali Dok Ramil, no. When you cry, upset ka. And when you are upset, grabe ang stress nimo. And again, stress nagasugod damo ang imong oxidation. When stress ka, oxidation is at play sa imong mga cellula. Don't you know nga ang imbalances, no? Ang pag-imbalance ang imong endogenous antioxidant. Mingyo sa endogenous, ang ara na sa lawas mga dana, God is so great, gingaan niya tagadaan antioxidant sa lawas, panigana sa latak sang aton oxygen kay mintras ka ginhawa ka, may oxidation ka.
2: Correct.
0: That's why nga may ara. Kaon mo tamis glucose, ga-oxidation ka. That's why ginpreparahan niya ka glutathione sa lawas mo. No, may ara ka to endogenous antioxidant. Pero kung sobra ang imo nga free radicals, nagibi ka, nasubuan ka, grabe ang imo nga lantaw sa cellphone, nagalalabok ang mata mo, nagpulaw ka, grabe ang oxidative process, hindi masarangan ni glutathione.
3: DTX 500. Imo pangalan na partner?
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Ang importante sa GP, batuan ang stress. Kay mostly gusto. ang kusang eye bags stress.
0: Gusto.
1: Batuan mo gid. Wala sang iban pang kaya niya nga ibato sina is mga suplemento nga puno sang antioxidant. Talking antioxidant, ang pinakataas gid nga antioxidant, wala na sang makaperde sang DTX 500 nga kombinaran mo sang Mighty C or Pure C. Isa sa mga hambal sa mga researcher, ikaw kuno mag-inom damo tubig before bedtime.
0: Oo, gabi.
1: Kay isa mo na sa kus kuno sa ano.
0: Sang retention pagkaaga.
1: Pero wala akong kabalugo at science behind. Ato na padalman nga ah. Tapos, hindi magsubra kaon damo asin.
0: Where sodium goes, water goes. Oo, kapabilin. That's why siguro, ang rason siguro Dok, kay kung adlaw, inom ka damo tubig, okay lang. Ga-perspiration ka, damo ka activity, may evaporate ang tubig, nagpainit ka.
1: Tapos matulog ka,
0: matulog ka man lang.
1: Tapos tason mo ipan.
0: Ulunan
1: siguro. Parang tubig, di makantusin mo ano.
0: Sa imang, oo. Di bang iban ganito, kamutang pipino,
1: nila,
0: parang nasuyupon, ano? So pipino is number one antioxidant.
1: Pero ang pinaka-importante na may tulog mo.
0: Oh, isa gid.
1: Importante mo. So makabulig ang DTX 500 gig mighty C kung panamay ay lang tulog.
0: Hosto. Hmm.
1: Pwede man ano, kung grabe gid lag ko, gamitan mo sang gitawag ano ni. Cold compress. Makabulig siya.
0: Oo, sige. So ang imbalance again sang imong kwan ha, sang imong antioxidants versus oxidation. Hmm. Kung tama kadako ang ROS kag oxidative process, ini ana ga disrupt sang intracellular kag extracellular cellular homeostasis. Ang mga fluid imbes nga matinir sa cells, nagwa sa intra-extracellular spaces.
1: So, amo na nga tulog ika timprano. Okay. Kaya once nga iway ka katulog timprano, gadailit ang mga blood vessels. Tisigurado.
0: So, sige. So, again, for antioxidant, you need DTX 500 lang tawa. Madula ay bags mo sa DTX 500.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Let's talk about nagapatulog. Ano ang nami para matulogan ka kag muok tulog? Let's talk about it. Ano ang mabulig sang D3 Bio para sa imo manami nga pagtulog? With Sir Boy Sulweta and Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
2: Before we start, no? Of course, kanan hindi ka maglipat, kanan fresh ka. Adlaw-adlaw, magwa sa balay mo, mag-Clinica Deo Fresh, no? Clinica Deo Fresh para may, with VCO ni tanan nga bacteria sa imo ilok nga pwede magbaho, no?
6: Kung sampo mo tulog kun baho tupad mo.
2: Correct, no?
7: Hindi ka ginaya matulogan.
2: Hindi matulogan.
0: Nami bala tulog kisa ako ka pamanyos ka Zanton Plus Herbal Oil.
2: Oh, kaya
0: ang yangan limit ka nami. No, ka pa-promote tulog.
2: Kampiyon ng circulation, no? Kampiyon pang...
1: The more nga nami mo circulation, gamit sa ato nga balanyos, the more nami mo tulog.
0: Gusto.
1: Kita mo, permi lang natulog si engineer.
2: So, of course, no? Antes ka magputang sa klinika diyo, fresh para fresh ka sa jeep, fresh ka sa salakyan mo, kailangan maligo ka na.
7: Maligo.
2: Oh, sarap.
7: Para,
2: plus,
7: para yung herbal soap.
0: Hindi magabusuhi ang kabakod sa diyo fresh.
7: Suportahin.
0: Oo, suportahin. Hindi ko get.
2: Pangpahamis ang kuya, kagpunggot, mga pikas-pikas na, mga blemishes mo, dula, no? So mga beauty conscious na.
7: Sterile, antiviral, kag-antifungal.
0: Oy, kung may kulo kwarta ka, Sir Boy Subong, ha? You try ba lang DTX Premium Coffee Mix?
2: Ay, kamo nang ginakon sa buong.
0: Oo, may extra money ka, you try it.
2: Kung shushag ka, no? Kung medyo may extra ka, kag gusto mo maging healthy.
1: Additional benefits, Sir Boy, the Ganoderma.
7: Ganoderma.
1: DTX
0: That's what makes
1: premium.
0: It premium.
1: DTX Premium.
2: Sa term pa lang na Ganoderma, Stevia, no?
7: Stevia.
2: Social kid siya.
1: May kamahalan lang siya ikumparar sa pan. Pero try nyo.
2: Try nyo. Try nyo once in a while. A big example, Saturday, Sunday. Kasi with the family. Kaya social ang kape. No? DTX Premium ang usaron. Pero, for everyday, ang ginaanada na ang DTX Coffee Mix Original. And of course, ang kape nga may puso. Ang kape nga mayo sa tagipuso.
1: Rayo Coffee Mix.
7: No?
1: Tantaw, blind general ba? Uy, gatigulang. Kay, pero amo na gainom DTX. Gainom pagid ko, an? Extend?
2: Oo.
1: Kabalok ang sekreto para stay healthy. Taking DTX 500 kag by TC, aside si na, Sir Boy, dapat mapaspagi ka once a week.
0: Correct. Ay, kanami.
1: Once a week ka.
0: Anyway, sige, no? Paano magnamitulog, Sir Boy?
2: Paano magnami tulog mag D3 Bio pag panami sa tulog pag release ang serotonin nami ang pag absorb sa magnesium which helps your sleep because magnesium will increase your gamma amino butyric acid, no? Amo na pag panami sa tulog tati magnesium is absorbed kung ga D3 Bio kan.
1: Aliwato na muna ang science behind kung D3 Bio ang imo ginainom versus plain nga D3. Ang D3 Bio may BCO Sir Boy nga kaya niya ipadamuon ang imo nga good bacteria kag i-laser na yung mga bad bacteria. Hindi ba ginapat yung tanan?
2: By doing
0: ang nami.
1: After sina, nami ang lumpat-lumpat sa imong good bacteria para maghimos ang serotonin. And that serotonin, precursor para mangin.
7: Melatonin.
2: Di, sa pagid na,
1: tapos,
2: no?
1: Tapos tulog ka, nakadulong-dulong ka tama.
2: Dulong pa.
0: Kag! Hindi ka mabugtawan nga gutom ang tiyan mo. Kaya ang D3 Bio may MCTs, may medium change triglyceride, diretso ang tulog. Ang iba, gagastulbo.
2: Garagook ang tiyan.
0: Garagook ang tiyan. Gatindog, makaon sa rep. Gatambok, cause of obesity, no? Kaya itulog mo malang ang kaon mo. Ana na lang, D3 Bio, kaya may medium change triglyceride, dami ang tulog mo, ok. Busog ka pa, no? Abang tulog ka, hindi ka kapukawon.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
0: Kanos ama ka nag-start o inom og DTX 500?
9: Mga duha pa kasimana, kapin.
0: Pila imong nainom DTX 500?
9: Pag-yod ka sub.
0: Duha na ka-stab? Yun sa amin yung pag-inom.
9: Multago, gabi eh.
0: Mga pulo.
2: mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
9: Oh.
2: Pila na may sugar ni Moron?
9: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
8: TTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Let's go to our topic today. It's all about inflammation. How does D3 Bio manages inflammation, no? D3 Bio does two things for you to manage your inflammation. Ano ba ang cause anay sa inflammation? Any internal, external threat sa imo health, your body will react to that. Example, natunok ka. Pag tunok mo, dugay-dugay.
1: Magubag.
2: Magubag, that is a response. A response from your body.
1: Good response, sir boy.
2: Good response.
7: It's a homeostasis.
2: Homeostasis na. Nga ang gubag, kiginkodalan. Kiginkodalan ang injured area. Bugwa na ito sa histamine, bronticinins. Tantanan ni sila pati ang pag-repair.
1: Sir boy, may hubag nga makapaayo sa lawas, may hubag man nga hindi namin sa lawas.
2: Correct.
7: Lalo na dok ang prolong kay madula ang function sang isa ka cell or tissue dira na masugod ang lain nga paghubag.
1: Ma'am point reserve boy, amo ni. Paano ang D3 Bio ma-prevent ang inflammation? Ano ang point?
2: Ang point di, kinapanubo ya ang imo granuloma formation, no? Ang imo serum alkaline phosphate activity kinapanubo ya man na. By doing so, that is the purpose of extra virgin coconut oil found in D3 Bio, nga wala is ordinary yung vitamin D3, ya. By doing so, ginaiwasan ang chronic inflammation without compromising acute inflammation. So, hindi mo man naman...
1: Di ba, sir boy, ang ano, isa sa mga cause of inflammation is infection.
2: Correct.
1: No infection.
2: No inflammation.
1: Nga nga ang D3 Bio maka-prevent siya, number one is...
7: May munulaw.
1: Wala na spleen D3.
2: Why di magdugay ang inflammation nga besides your immune system may gatap na sa inflammation which is monolaurin,
1: so malayo sa infection mas dasig ang
2: pag-resolve
1: or pwedeng wala na sang
7: inflammation. Wala infection.
2: Ano pagid si D3 Bio para magpunubo sang inflammation? Si D3 Bio rich in MCTs, dasig ang metabolic rate mo. Kung dasig ang metabolic rate mo, nubo ang glucose level sa blood mo. Ang extra glucose, kung nubo ang extra glucose imo blood, layo ka man si inflammation. Cause ang pagkaon sang tamis, ang pagkaon sang sobrang kanon could also cause inflammation inside your body, no? So that is duwa na monolaurin kag
1: MCT. So amo nang mga ara sa loyo sang D3 Bio, the monolaurin, the MCTs nga ara sa D3 Bio nga di mo na makita sa plain nga D3 sir boy. So amo nang rason nga ang mag D3 Bio ka compare nga mag-inom ka sang ano plain nga D3.
2: Kag amo ning rason dok nga ang mga kano ga kumpra BCO sa Pilipinas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Actually ang Amerika ang style ang BCO ila pa gina-refine sa loy. Extract lang nga ang magwan lang puro na lang
2: MCT na lang.
1: Pero alam din yung kanoya not only MCT the produce pag itslag monolaurin nga kapsula nga butangan lang sang zinc.
7: Gina-harvest nila.
1: Imagine nila ang Amerikano gabakal sa aton nga no aton nga BCO. Pero kita nga mga Pinoy baro ginapaaman na lang nila ilang D3 sa aton nga BCO. Imagine blaser boy ginapaaman na to ang D3 sa BCO para nga ano baskog ang epekto. Kung gainom ka plain nga D3 mas the best pagid kung gainom ka D3 Bio. Kaya nga man gi-combine ang BCO kag ang Vitamin D3.
2: Ang vitamin D3 nga anak sa D3
0: ang ginpaaman ta.
2: Ang ginpaaman namon biskan jutay lang na siya is amplified by extra virgin coconut oil. Because remember, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. Combining it with extra virgin coconut oil will amplify it with amplify its potency. So by amplifying the potency of vitamin D3 in D3 Bio, anong katabo? Increase production of regulatory T cells, increase production of regulatory macrophages.
1: Mas dasig ang inflammation nga gakatabo sa imo lawas, madula ang inflammation sir boy. Amo nang gakatabo. Di ba ang MCT and monolaurin ginpatay na niya ang kan
2: agaw.
1: Here comes si D3, nagkadto sa imo nga immune system para nga no magproduce ang damo macrophage whatever kung anong himo.
2: Sundado mo.
1: Hindi na siya kinahanglan pa magdala sang damo pa nga mga armas, mga granada, kung ano-ano ang iyakan. Why na? Ang iyakan to is, madala na lang siya sa ano?
2: Daspan
1: kag silig.
7: Daspan kag silig. Mangimos na lang.
1: Mangimos na lang. So, mas dasig. Hindi nga, kung wala ka sa ano, munulaw rin kag MCT ang gakatabo, sir boy, ang imo nga immune system, dalhon niya tanan niya nga mga armas.
2: Tanan niya armas?
1: Gira. Kung may gira, grabe ang hubag.
2: Correct.
1: Kung pala inom ka D3 Bio, tanan nga inflammation nga gakatabo sa lawas, hindi na ni mo ma-experience siya. Kung adlaw-adlaw ka gaino, arthritis, that's inflammation.
7: Inflammation.
1: Bronchitis, inflammation sa lungs. Asthma is also inflammation.
2: Diabetes is also inflammation.
1: Even cancer is also inflammation. So, imagine, sa mga lalaki na gaedad na 50 pataas, kay pronis la sa prostatitis mo.
2: Prostatitis.
1: No, either overuse or underuse, gakahubagin ang prostate. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa D3 Bio, malikawan ni nga mga klase nga inflammation. Tanan nga mga TIS nga mga sakit. Kaya katama.
2: Gabi ng effects ang D3 Bio, no? Sa mga, lalo na, kung makita mo, hindi lang benefits against infections, against viruses and bacteria. Makita mo sa mga tao above 50. Sa lalaki, prone for prostate. Lalo na 40 ka palang gali, no? 40 to 50 ka, you're prone for enlargement of your prostate, no? Prostate, no? Hyperplasia na natawag na, no? Benign hyperplasia. But, ang babae is also prone. Kaya ano na na siya? Napit na sa menopause. Kung menopause man ang babae, galak naman si estrogen, another kind of hormone nga pwede man mabuligan ni D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pagkal, sumang muli ka. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
16: Iloilo City.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building,
22: Osmeña Avenue.
23: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique,
25: Wantiong Building,
26: Barangay 8, Bagumbayan,
27: fronting kay Sano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
29: Kulasi,
30: National Highway,
31: kilid sang LBC.
32: Klinika de Alternativo Medicina,
33: Kabangkalan Branch,
34: located at ACM Building,
35: Texas Street,
36: Corner Bread Box,
37: Kabangkalan Public Market.
38: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
39: Sagay City,
40: Radyo Bandera Compound,
41: likod sang Pag-ibig Office,
42: and
43: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
44: Bacolod City,
45: Ernai Street,
46: fronting Paglaom Sports Complex.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, moving aside from inflammation, this is a great thing to you. Kung may edad ka 50 to 60, you better take D3 Bio. D3 Bio that basically boosts your immune system in a different way. It boosts your immune system by basically taking part na gid sa pagkontra sa bacteria.
1: Kabang ko ni Sir Boy, adlaw-adlaw kaya ma-deposit ka D3 Bio sa imulawas kay pang-preparasyon na ya sa gakatabo kung may mga masulod nga kagaw, may ma-react sa imulawas nga magtugas ang inflammation. Ina, kung may ara na kadamo, deposito sa D3 Bio, wala problema. Same as sa isa ka tao nga damo savings. Tanan nga mga problema nga gaabot, Kung money concern,
2: may ready ka.
1: May ready ka. Kasi may manipusito mo lang ka, Steven.
0: Kag sa D3Bio, Bladok, Sir Boy, ang cytokine storm nga ginatawag natin, dasig siya magtahaw. Kay ang end product, sining gera nga gakatabo sa aton nga lawas, amuning ginatawag nga cytokine storm. Ining cytokine, amuning siya ang chemical nga naga pahubag sang aton nga lawas.
1: Kung diin ang damo nga kagaw.
0: Oo.
1: Pero nakita na ko, Sir Kevin, kung bastante ang imo selula sang monolaurin, MCT sa imo selula nga ara sa D3Bio, wala na sang cytokine pang matabo.
2: That is observed by DOST, no? And sa ilang experimentation, no?
1: Wala na sang cytokine nga matabo nga. Damo nga gin-COVID nga wala ginhilanat. Mostly kung may cytokine nga gatabo, maagi gina sa ilanat yan.
2: Correct. Oo, ilanat gina yan. May ilanat gina yan. Kasi that's an overreaction of your immune system. Kung mag-overreact, ano muli gani? Inflammation. Kung prolonged inflammation, cytokine storm ang guwa. No? So, amuna ang obra ni D3Bio, true monolaurin nga na siya. And that monolaurin is only found in D3Bio.
1: Hindi mo na makita sa plain D3, Sir Boy.
2: Hindi mo na makita.
0: Kaglikaw man
1: sila. Monolaurin, MCT, D3Bio lang na makita.
2: Laurik.
1: Hindi mo na makita sa gitawag plain D3, Sir Boy.
2: Correct, no? So, you will take full advantage kung ka D3Bio ka. So, ang D3Bio ni, hindi mo na niya pagtumaron kung kumasakit ka na. Hindi mo na niya pagtumaron nga medyo malala ka na. You take D3Bio as a supplementation, as the word goes. It's food supplementation. By supplementing it, biskang wala ka kumasakit, you have good brain activity, nami ang imo mood, nami ang imo health, you could work properly, makapangabuhi ka dilidilidilidyo without that thought, ay, basi magwa ko sa balay, mamasakit ko. Basi magwa ko sa balay, malatnan ko.
1: Pero ang Pinoy, amo ni Sir Boyo, pag may arthritis na, amo na pag-inom sa D3Bio. Pag may asthma na, amo pag-inom sa D3Bio. Sang wala pa sa gin asthma, sang wala pa sa gin arthritis, sang wala pa sa gin prostatitis, kung mainom ko daw, ay kubalatian.
2: Correct.
1: So, ang churid is, inom ka na daan para hindi ka malambot sa sina nga stage.
2: Ang guwasa na sa Dok, condom philosophy. Wala ka ng condom philosophy. It's better to have it when you don't need it than don't have it when you need it. Makasala ka bakal kung wala.
1: Lain yung...
2: Nangyara yun ang sa pulsa mo.
1: Si General Bob, pero may condom.
2: Condom philosophy na.
0: may panimad ko na, Dok.
2: Same.
0: May panimad ko na, may condom ko na sa wallet kaya para magdamo ang kwarta.
1: Daya mo ko nakikita.

0: checklist.
1: Ang D3 bio.
0: Ano may checklist mo da? Ha?
1: Ang checklist ko, ang buli kagapon ng ginihimo ko sa akong post nun.
0: Bianay mo?
1: Ang D3 bio, may lauric acid.
0: Okay.
1: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang
0: sa... Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaay.
2: Ang malapian niya, ubus nung
0: patay. Wala na sa...
1: Why not sa plain
0: D3? Ara lang nasa D3 bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no? Perde ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 bio, may lauric acid ka. Ngahalin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Perde sa... Why patay ang magstorya sa... sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive pa lang. System. Kevin, ano yung mo checklist da?
3: Checklist ko, Doc. Kung ikaw gatumar sang D3 bio, pag abot sang D3 bio sa imo chan, ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
0: parietal
3: cells or ang mga selula, mga selula sa imo chan. Ma-stimulate na sila mag-produce sang chloride.
0: Uh-huh.
3: Ang chloride amo ni siya ang gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang. Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyon na da sang D3 bio ang imo nga esophagus nga hindi pagsunugon sang acid.
0: Perte, no? Wala na sa plain D3. D3 bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's through keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
3: Same man sa inflammation.
0: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more nga...
3: Natambok.
0: Namian ang cancer cells. Ako himoon, pagutman ko.
3: Oh.
0: I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells. Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo D3 bio. Ang purpose ato para may energy ko through ketones nga ara sa D3 bio. Hindi mo na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones amo nang mahatag na ko si energy. Si cancer cells ko ano to? Gahingay-ingay na to. Ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones. Isa kasawa ng kwan.
3: Sa ketones.
0: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
2: Why ka nalipungan sa jita mo?
0: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kantoon niya yung immune system, pabakulo niya para mag-fight sa ano?
3: Sa cancer.
0: Sa cancer. Awayay ang, awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na ang cancer cells.
3: Kaya gutom, kagluya na
1: before ito magkanto kay Sir JP. Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
0: Correct.
1: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
0: ang cancer.
1: Niya
0: ang cancer.
1: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Ketogenic diet with D3 ba?
0: Mas namigid yung hindi wala na awayay, Sir Boy.
1: No.
0: Pagutmi lang ba lang?
1: Pagutmi
0: lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano? Through ketones of D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.

0: Get sipon! You might get ubo! You might get trangkaso! Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
6: Clinica 4 Bionics,
4: Mighty C,

0: Monday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5. 94.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natin makaroon ng oras, alas 4.39 na itagahon. Good morning, mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. May denyo agahon sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya at aka nagkabilugan makaroon nga banoy at kalibog sa bilog nga kalibutan. Ano man imong timeline? Good morning, good evening, good afternoon. Kung sa siin ka man yung parte at kalibutan. May denyo nga adlaw at siyempre, sana nga paglilibang makaroon. Welcome sa aton nga Lunes nga edisyon and September 21. Pero anibersaryo at martial law mga ka-K5. September 21, 2026. Ika-54th year anniversary ita martial law. Anyway, good morning man sa ating mga tagpagamati sa ating probinsya at Akyan, sa ating Banwa, ita Kalibo. Adlaw, makaroon nga Lunes, may klase, may opisina mga ka-K5. Pero sa Metro Manila, holiday, sanday ito ay... Makita man kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official Facebook live sa live program programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mga updated sa mga balita lokal at mga balita national pati sa ating international ng mga senaryo. Good morning sa ating nga managachat sa ating Facebook live. Good morning nga kayo. May atang balikan galing natin. Ang sarang nga pag ililiba mga balita sa ating nga Banwa ita Kalibog bilog ng probinsya at akyan atin nga pag-istoryahan. O mga ka-K5. Aga, good morning sa mga negosyante, sa mga driver, sa mga nagapamati, sa mga konsenyo, mga karadyuhan, sa mga panimagay may danyo agahon. Ano makaroon dato nyo managapon ng mga balita, dato nyo managapon ng makaroon nyo mga headline. Headlines sa mga balita, lokal, mga ka-K5. Ordinansa sa Barangay Linabo Norte para sa tamang nga pagtatapit basura. Kada panimagay, dapat may nagakaigong compost pit o kung dayang kutkot, o dapat ibutang sa kutkot, teka dun yung mga nabubulok lang. Dapat proper waste segregation kid. Aklan Provincial Police Office, nagpadumdum sa tamang pagtagoy, lisensyadong armas, at kampanya kontra sa loose firearms. Misting para sa elementary and secondary school para sa kando dengue, ginproponer rin siyang guni ang bayan. May yaman niya itong nag-discuss na sa politika, binuno, temaw. Mag-diniscuss, taka mo sa politika, nga sa ulihiga. Agapin man sandawan. May aton man niya police report. May mga balita sa news department. Tayo sa mga balita national mga ka-K5. Nag-protesta, nag-marcha bago para anniversary at Marcelo. Kahapon, tiyagi sana nag-marcha, tiyagi. Mga negosyo ni BP Sara pagkatanaw ng conflict of interest. Sa ilo sa balitang abroad mga ka-K5, balita international. Pag-atake ita rebuilding hote na punggan itnasyong Saudi. Samtang dugo ng mga balitang abroad, Amerika, US sanctions sa Iran, masakiton, apektado. Na yung mga balita, ginatod ka itong makarot DTX Coffee Mix, ang kahelting nga klase, itkapin, nakakapikaw, nakadetox ka pa. May anong nga chia seeds ang may ampalay, may ano pa rin niya, DSU, the sugar cane extracts, ang kamapait nga parti tubo para masukan do mga diabetes. Mabakayo sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa IBL Sports Complex. So nakita sa mga ginpanghedlin, balitang abroad. Birds. Sos ka na mito ang kahinigo with DTX Coffee Mix. Kinasungkin makaroon mga ka-gay vibe sa ato niya balitang abroad. No? Doon na siyang Saudi na punggan ang dakararo dayang pag-atake. Itnas yung itdaya karoon yung grupong Houthi. Saudi Arabia intercepted and destroyed the Houthi drone south of the Islamic Holy City on of Mecca on Tuesday evening according to spokesman of Saudi lead coalition in Yemen. Napunggan, tananda mga ka-K5. Mayad nga nira. Turki al-Maliki said the targeting of Mecca, which is the home of Islam's most sacred shrine and the focal point of Hajj pilgrimage, was a disgraceful act. Hindi naman, bukod naman na tama, saga, manang klaseng kwan eh. Dahil pinaka, kung sa tagang banal ng darang lugar, ay inatakit at rebuilding Houthi, medyo nga pungga ng darang drone attack mga ka-K5. So no, sa 57 Nation Organization of Islamic Operations said, the attacks on Mecca and Medina province, where Islam's second holiest shrine is located, constituted an unacceptable and intolerable transgression. Di tama baton-baton, ginubra ka rin ita hote nga pagpang-atake.
2: Balita K-5 sa umaga.
1: Dahil mga balita mga ka-K5, ganatod ka itong makaroon, ita extend food supplement for men, manggranon sa amino acids at phytonutrients sa sangkapan, it makarot at labuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity rectal dysfunction. Nagapataas pag iti potensya ag passion, mapagaki man akong mapababayi. Nagataw man iti extrang enerhiya, nagapataas pag iti libido, nagataw man iti extrang performance. Mabakayo sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagdiyamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Apektado man makaroon ng mga masakito, nag-igto sa nasyong Iran, matapos na nagpapanaog si US President Trump ita sanction, sumaka, rondayang, ano ra, mga presyo, inflation and collapsing economy leaves Iran na sick exposed. Ang banana sa anang headline mga ka-K5. Ayon dahil yung 35 anyos karang babae. Ang banana, walk in the Tehran pharmacy, her eyes raced across the shelves behind the counter searching for the box that would keep her kidney from failing. Without it, she was running out of time. Ang banana. Gagooy man, no? Nanano ko, no? Dahil nga may masakit nga sa kidney nga 35 anyos. Umagtoy mo sa parmasya. Ikapitong parmasya na ginapinamantaw. Sa ikapitong parmasya ginapinamantaw na rubuong nga. Sarang nga makita na na. Nga daya gilang makabung sa ng kidney. She finally found the medication in the 7th pharmacy she visited in the wealthy Tehran neighborhood. Doing wealthy Tehran neighborhood. Manggaranon sa nadikon sa area nga ron, no? Her relief faded when the pharmacist told that the price had gone up, leaving her with no choice but to underdose the life-saving medication. Grabe. Bangod sa sanction ni Amerika, pati rin mga buong sa nasyong Iran nagsaka. Ay gina-underdose lang na. I don't know kung paano na naginaobra ron. No? Aero sanction ni Amerika suffocate Iran's economy. Ordinary people with chronic condition and serious illnesses are struggling to find the medicine they depend on to survive. Nga ni sa inaway ita sa gera, civilian gidaro perde.
2: Lita, K-5 sa umaga.
1: Dahil ito mabudlay mga ka-K-5. That's why nga, pares ka rin kung mga seaman. Ito ka sa abroad, Paulion, katimo ay mag-inaway. Sanda ito, no? Sanda nga, sandang inaway, dagahig na kita mga OFW. Pag uli mo riyan, wak ka man itrabaho ang adunan mga ka-K-5. Ano man imong adunan niyang trabaho? May hagos na trabaho, ginakugang man sa Pilipinas. That's why raton nga mga para sa mga young professionals, no? Para sabi man ang mga nurse naton nga ra mga bagong graduate. Ginabuot ay kanang pamilya nga igto ta sa abroad. Mga doktor nga ra may mga the time nga ni may natabo gid karon nga mga doktor nga nurse pa para mag-abroad. Kani matabo ta mako niya katon kara. Icon mga daya mga aton nga mga health worker abi sa ulihin na magpaganaw ta. Ikataas ta igduro pa sweldo eh. Basi bilin niya katon mga manugbot-bot ba. Mga manughilot lat sa bali rebili. Disgrasya ka sa motor ay dagon kato sa mga manughilot lat sa bali ba kasubo man. Sara nga pagay liliba. Good morning mga ka-K5, no? Sa iloon kita makaroon sa ating mga balita. Sa iloon kita sa ating mga balita, national o balita iyang sa aton. Valerie Tolya Mabinay, good morning! Oh, sa sin bagay mo, Ray. Anyway, ma'am, good morning. Thank you for watching. Jay Rakin at Tris Balyes, good morning ka K5 May. Good morning, man. Kay John Ryan Brostao Bagabaldo. Good morning, ha. Paring Ryan Bagabaldo. Inaray mo sa Balete. Pero actually, ito kakalibot, eh, mora. Habihag, ray mo sa Banot Balete. Dugan natin yung mga... Dayang mga text messages, Dayang. Dali ang, ha. Balita National... Do mga nagaprotesta sa daya karon nga martial law mga K5 binagmarcha at gisan nakahapon ni karon sa Insur Shrine ginademand nanda nga dapat may manabat nga mga public official sa rondayan nagkinatabo makaron nga panakawan sa nasyong Pilipinas.
2: K5 sa umaga.
1: Meanwhile, the City Government of Manila announced the suspension of on-site classes on Monday, September 21 makaron nga adlaw, the 54th anniversary of the declaration of martial law. The protest walk organized by various progressive group and civil society organization, including student and other sectors. It was dubbed as Walk for Truth and Justice, which started at La Salle Green Hills in Mandaluyong City and stopped at EDSA. Nakita, magiging tawag na ng Walk for Truth and Justice. Haywa, matkamadlaan do Pilipino eh. Halin pa ka to? Nasinenggit sa nag-corruption. Tama na, palitan na. Pag kandidato man gyapon ay iboto man gyapon. Kung ano man duga kinatabo makaron sa nasyong Pilipinas, kaparte karon ka mo nga nagbutang ka na sa pwesto. Aman, ano ro ginahambag sa aton nga ano ra? Daya karon nga layi no. Ay sa aton karon nga daya karon nga 1987 Constitution, which is the highest law of the land. Sa English dito ah. The Philippines man is a democratic and republican state. The sovereignty resides in the people. Annual government authority emanates from them. Sin kahalin do poder it mga ilihadong tao, it mga ilihadong official, kundi sa ordinaryong butante. Halin pa ka to? Wapakit at buot, gasininggit kita. Ay, manang corruption, tama o mana. Pag buto, pag about election, kamangon, magtawat bugas, ang sardinas ay. Pamantsagan mo, medyo binagyohan, buto man. Mientras may pobre sa Pilipinas, mientras may gabaligya at boto, do corruption hindi maduga.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ako nga ni personal ko tang opinion daw at ako nagapati mga ka K5 nga napapractice pa natot 100% daton karon nga right to sa fridge aton kinamatarong sa pagboto. May una matana na papractice na siyempre wa sana nagasalig sa pagbaligya ka ng boto. May una una sanday. May andat ang ikasarang eh. O, diba ga? Pero rung mga ordinaryong pobre nga magmasakit ay nadagagan sa politiko. Tapos ay i-refer ka rin sa malasakit. Siyempre hindi masan na magabot at sariling kwarta. O, diba? Pero kung sa election nga ni, hambang nanda eh, para man narapagpanerbisyo sa sambayan ng Pilipino. Sige man, yung pinalakpak rin eh. Siyempre rally. Dali ang naghigop ako't kape. Basta sige rin pinalakpak, mas kaping ko may mga mayad masaot budots. Pagkatapos ay magdo sa maguwang to, magbisa-bisa rito, maglulamano, eh, kaya ordinaryong tao eh. Makmo, lamanuhon ka man ni sir. Ramana ka na, ibuto ka man na imora. Tapos magsininggit ka at korupsyon, pagkatuwog. Kung ano rin nagkakinatabo sa nasyong Pilipinas makaroon, doon ang resulta ko previous election. Tandaan ninyo ron mga ka-K5.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Bisan ako man ang buto nga ra, sagbilog mo lang, sagradong buto ra. Hindi, kagin man nakasamit ka ra. Ay, grabe man nakakorap. Pag dispiras election na, kamangan mo sir, call patawa na ni Sir Day. 5,000 man ako no, straight voting. Ah, hambaga lang man na si sir, batunon ko ra. Pero tawan ko dahil man mo, second chance man. Visit kya. Ay, good morning, Anay. Sos, kababong mensahe mo ako. Good morning, kay Nay Bise. Ay, Los Bise, pamatian. Nay Bise, good morning. Oh, amon mga kagapit na sa Linaban. Ay, kami, takatong mga unga. Mga nanay, ta kami magtawag sa mga kagapit. Mga gatatay, ta kami. Makaroon tayo, wata. No. Mga kagapit na, tayo, nay, mga tamang matawag. Kulin Maming Fernandez, good morning Sir Mike. Ag sa tanan nga nagapamati, especially kay Nanay Bulak Maming. Okay, Nanay Bulak ba? Nagsubgang kami karako siyang adlaw nga to ba? Mag-tamang inistorya. Agarap agad daw. Kay Miss Gracie Libanyes, good morning ka K5 Michael. Imaw kanday Christ, imaw man kanday Christine Mascardo, Glow Filiaria sa Briones pabahay naka-tune in yun man. Good morning gid kay mo ha, Miss Gracie Libanyes. Text messages medyo mahaba-haba ra sang kredit dali. Basi sender ta ray mo ay. Ra dali yang ha. Good day MK5 Michael. Aba. Agahon pa nagabugtaw ra akong asawa. Suki gini mo sa pagpamati, ay kita mo gilang ron. Agahon man imo nagabugtaw ra bangon may ginaservisan imaw, alas 3 pag kape. Mapanaw dayon. Wa gid ako kontat mga kahugod gida. Pero ana ka ra nga pamahiin. Ah, may pamahiin. Anang pamahiin, hay bago imo magpanaw, hay mabuyit ani imo sa muning. Aba muning. Tag anong muning bagay? Oh, mabuyit ani imo sa akong muning. Oh. Agod pabuinas kuno. Hay pasugtan lang doon hay kon di ta magpabuyit, magbuyit sa muning hay akig dadayon nag kun amat da buyit hay diretso tayo daron doon hay. Ay, tama man ba garang kapati ka sa pamahiin? Ako nakuwa ta. Kung nakuwa ang kapati sa pamahiin yan eh. Ngayon nabing pamahiin kung amat nga pare sabi man na hindi ka man na mag hindi ka man na magpaligos it dayang Lunes ag Martes so ay kunon ka man at aswang. Ay kung doad law lahat ay dahil wala ta Lunes Martes wakad yung pupaligos nun ay. Oh, may mga pamahiin abe. Pero ako at ang kapati sa mga pamahiin yung tangan. Ay pampabuinas kuno gai ko gai kasi go si Mr. mo wagi na nakaagit ma platan da tricycle anang motor ay nagabuit mot muning amo muning pampabuinas ay ko namat may mga driver nga nang haagyan ako ay ma konser plata ay manamalas gid naman at agahon pa ay what siguro kabuyot muning na to. Sapay ta tanya lang istorya tagahon pa. Good morning. Morning anay, Nerna Taplera si Rodo. Good morning ka K5 Mike. Pinamati kami sa Pinamukan. Thank you, Gid. Oh, good morning gid. Lilia Perotso, good morning. Pakibati akon sang apo nga si Charlotte Arevalo. Crudo na binigyan ni Kung Jenny Barsaga ng karangalan sa mataas na grado ng pag-aaral. Ay, kita mo gilang ron. Ay, kita mo gilang ron. Ah, congratulations man gali ha, bago kita mag-commercial kay Fred. Congratulations kay Daya Karang Hannah Jane Retiro, champion sa spelling, sa science, maka ni science ito kung pronounce dun eh. Ag chess, sa bagong tapos karon nga palaro ita Kalibo Institute, do greeting salin sa imo karon nga proud papa kay Sir Isagani Retiro. Kita, magilang ron. E sa mga spelling, tiyagi nga ray kalisod daray. Mayo na, anikang unga katang ipa-spelling imaw. Pa-spelling imaw. Ay, daya karang, ano baga ho, daya karang, tagdaya nga Leon Tiger nga nga anay nga katol. Oh. Ay Lion banana. Ay, very good da. Tapos Tiger. Memorize na litra eh. Basahat uman hambang nanay. Katol. Arnold at Chica, good morning. Kagay Pepeng. Stanan nga nagapamati ya sa Lina Buansur. Banga. Good morning, Gida. Masadya matakon iya kating sa Pilipinas sa mga ka K5 ay. Gisinggit corruption do tawo pero nang ginabinoto kat ginasinggit man nang corrupt. Ayos tay no. Karon kay ngaway. Amo na corrupt man si Maura. Pag kandidato ay buto matag. Tas magbinaganta ka mo sa kalye. Pagkatugog ka mo ay. Sa ating pagbalik dugang ang mga balita tas at reminder standby.
2: Ito ang K5 sa umaga. D3Bio Health News.
3: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Pahinom pa ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Istoryahan ta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambal sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkod sa cytokine storm.
6: Yes, because of inflammation, sir boy.
5: Inflammation.
6: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
5: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos di siya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
6: Ang imo las, sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
5: Correct, may punto
6: kaya
5: siya.
6: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na to kung di ka maayo. Aunong niya, kaanong kapito sa isang kanila magkaon tayo?
7: Huwag pa, huwag nga kaon.
5: Correct na. May inset na, na dapat may breakfast.
6: Wala pa kayo breakfast, may tinapay
5: may ka na. May pre-breakfast.
6: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may...

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
2: Vitamin C.
1: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
2: Unahon niya blood sugar.
1: Same man sa brain, blah.
2: Same man sa brain.
1: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
3: Karon lang na.
1: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pakon ang vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo man ang brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pakon. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
2: Correct, no? Do dapat intuon mo gid.
1: Dapat intuon mo gid ya. Unahi inom sang D3 Bio.
2: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 Bio ka na.
1: Oh, especially early in the morning, sir boy. Ti wala ka, wala sa source ang ano, sang glucose. Ti ang ketones sa kon D3 Bio ang iyaw nahon gamiton.
2: So, ang ketones katagda yon instant energy. Hoy, labot ginatinloan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
1: Ha?
2: Gatinlo gatag na enerhiya ginatinloan pang utok mo. Di ka makita sang food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung ginastarve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
0: D3 Bio!
2: So, ang muna, no, si kritanan-tanan ini, kay epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga, agaluya gid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Huwag kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na nga hindi matap na. So, dapat mag D3 Bio.
1: Ang isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
2: Oh, no.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 Bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.

0: Balik sa ating mga balita, alas 5:02 sa gahanda tong oras.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Dahil mga balita, mga K5, batagkatan makaroon ita, D3 Bio, ang klinika D3 Bio, ginibaro kabasog, it cold pressed, extraverting coronatolic vitamin D3 sa isang kasobjal capsule. Pero D3 Bio, nag-obrat na paka-importanting papel sa pag-control ngayon, magbaw ng cellulite cancer, agbisan doon pagbumis mo ko cellula ko cancer. Doon D3 Bio, bukong nyamot manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man ng absorption it mga vitamins, magaling sa atin yung mga ginakaon ng rupat soluble ng vitamina sa bilog sa nagpangon ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasog ang klaseng protina. Magasuko sa cancer para mapabasog na itong resistensya para magasuko sa cancer mga ka-K5. Baba kayo sa Klinika de Alternativo Medicina Nuales Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology at mga pitman sa EBL Sports Complex. Unang si K5 Villrosa na itong kay Bano. Marjeline Magsipok Placido, good morning sir. Shout out the members at FR Aklan. Ang sa pamilya Gregorio Navas Arias, thank you Gid and God bless. Dahan always, kumusta kinyo tanan? Oh, grabe. Sige, good morning ha kay Marjeline Magsipok Placido. Botoy Tifora, paano man ako may dinugwa na? Hindi ko nun siguro. Okay, siyempre, kwan man nun. Kwan anay, day off anay. Fred Valles, good morning lang kay Orlando Nakospag. Nagatrompa gid ah kay do K5, good morning kay Orlando Nakospag ah. O na. Kay ano ra, bilog lang gid. Kay John Masangkay, good morning no. Gakapi man ako sa masanlag din man at humay pa aga pritot itlog ay kanamiton do sinanlag nga humay ngang K5 Red. Mas kapin kun imong suga ako ni dilis, asos kanamiton bisan may beef steak ka pa kon may dilis at sinanlag ay imo lataring dilis dayon magkinaon tangon kon may beef steak ta na. K5 Velrose sa kampiyon nga mga balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Bill, good morning.
2: K5 Michael, good morning. No? Para sa atong kakamang balita nga natipon sa atong karang area. K5 Mike, pag-check na to, no, sa atong karang area ita Tangalan. May tatlo karangarong ninahan, K5 Mike, matapos nga ma-involve no, sa accident kahapon. I think mga anunda, manog 6 PM nun mangali ng baligabi, igunda imaw, natabo K5 Mike, ina sa may bahin ka ita Tagas Tangalan. Nga kunsiin nga ni base no, sa atong karang initial nga information nga gather halin sa atong karang Tangalan PNP K5 Mike. Naku nagagawa api no sa initial investigation K5 Michael ay bumunggo ta kun day karang motorcycle sa series bus nga kun siin nga ni naghana abi nga mag U-turn kun day karang motorsiklo no bali tatlo ta ko ana karang sakay nga kun siin nga ni pareha sa dara nga mga ninahan K5 Mike nga gindaga iya sa aton nga provincial hospital. Wa pa sa makakono ita kay ka nga idea kita kung kumusta ko disposition ka agka man naman ko anda ka nga medical status kay so far no kinakol ba kita mga 5:30 sa aton ka nga Tangalan PNP angot sa mangin update man regarding sa kay ka nga tabo nga aksidente K5 Michael. Kung makita na ito no una sa aton ka nga video gin rescue ka ita aton nga Tangalan NDRMO, of course, una man ako aton kirang kapulisan baka nga ni mag himuit investigasyon, no, angot sa kunday kirang natabo nga aksidente K5 Michael. Mga mag 8 PM man kabie ina magyapon sa Banwa ita Tangalan sa may area ita tunlog K5 Michael may mag-asawa man nga ka dung na aksidente sa kirang daganon matapos nga ni nga makabunggo ita ayam nga nga gulping nagtabok K5 Michael nga kunsiin ginrespondihan naman ka it aton nga Tangalan MDRMO at gintransport o dekrang mag-asawa nga mga biktima iya sa aton nga provincial hospital matapos nga mag-angkon it minor injuries man lang manok pero wakita it idea pa kung gina-refer ka sa outpatient department K5 Michael. Samtang sa aton kirang pag-check man K5 Mike iya sa area ita makatono particular sa Maya Diversion K5 Michael may ginrespondihan nga self accident iko aton kira nga makato PNP no involving kira do sangka rider gagaki nga kunsiin nga ni baseman sa aton kira initial nga information K5 Michael bumunggo kunday kira nga motorsiklo ita nasabit nga rider nga kunsiin nga ni base sa aton kira nga information halin sa makato PNP K5 Mike haya unconscious ta imaw nga gina-transport no sa hospital iya sa aton kranga banwa ita kalibo wa pa kita makaron ita info no kung kumusta pero ana kranga medical status kay super no aton kranga pag-check man sa aton kranga MDRMO makato haya nag-respond yan pat ako team nga nag-cater kaya K5 Michael. So, aton na ko yung duna nga i-follow up, no? Agad nga masayo ka na itong paali na tabo. E kung dahil ka kang aksidente kay base atong initial information, unconscious na ka, imaw nga gindaga sa aton nga hospital matapos nga sumunggab sa barrier, no? Ina sa area sa bahin ka ita diversion sa panwa ita Makato K5 Michael. Samtang sa pag-check man nato no sa aton karang MDRMO 1 naman siya K5 Michael, magapadayon kung anda karang search and rescue K5 Michael mga 7:30 makakon nga adlaw ita Lunes no matapos nga ni nga gina report nga wa ta makabalik kun dahil karang mangingisda no 57 anyos nga ginkilaga kay Louie Cordova K5 Michael nga kun siin kahapon ra na i-report K5 Mike nga wa ta imo makauli sa adda karang panimagay matapos nga magpalaot kay base pangani sa information agahon para imaw naghalino sa anda karang panimagay mga 4 o'clock aga-aga K5 Michael aga din man dumo ka anda na nakarang ginahimo K5 Mike aga based sa atin karang information what ay ka makabalik sa anda karang panimagay so grabe man kung pagkabaga ka of course it pamilya ka kason nga nagpanawagan aga insigida kahapon ay nagpatigayon ita search and rescue ko aton karang mga rescue team no especially nag augment man do aton nga PDRMO ito sa area K5 Michael agud nga ni nga usuyon o kun i-rescue punta kun dai karang aton karang mangisda pero super kahapon wa gid ara makita so makakon nga adlaw magapadayon umano ita pag-usoy sa kun dai karang si Louie Cordova ba agud nga makit-an na K5 Michael na sa sakop ita dekarang Barangay Navitas no aga based sa aton karang information kahapon duling kita kara ita kapwa mangingisda man K5 Michael aru ulit ang kita be kana kara dua nang bakuto baga K5 Michael haya naga ano baga naga adagagan ta
0: kun dagdag
2: ta pero wa ta tawog taw dekarang nga mangingisda so di ka nag-alarm ako pamilya kaso niya nagpatigayon ita search and rescue pero aton kira nga mga PDR ang MDR K5 Michael kahapon of course naman do PCG agud nga matigayon no nga makit-an kun dai kira nga mangisda K5 Michael so hindi na ako naton nga bisitahon kun dai kira nga area no ita Navitas kay 7:30 mapatigayon sanda i-try kang search and rescue. I mean, mapadayon, no? K5 Michael. Samtang, dugang natin nga report man, no? May update kita ka K5 Michael. Kung matanda natin yung kamatay, isang ka na better known online, no? Nga si Petix Akgan o si Gerald Carrillo-Roldad. Base sa aton kang update, no? Nga ginapagawa ita Land Transportation Office Region 6 K5 Michael no mercy for reckless driving so kaya undo nangin na statement it aton karang LTO 6 matapos ngani nga ginpirmahan na ko September 18 do day karang 5-page rang resolution K5 Michael it aton karang RDO Congressional Director Attorney Gajuso P. Gudusman na Agibuspan the second nga kung singin rekomenda nung dekrang pagbabawian no abuon ro lisensya
0: suspindihon na man revoke
2: permanent oh, revoke. Yes, K5 Michael permanent aka nga revoke ro lisensya ita rider nga si Ingaling no K5 Michael kay nagaguwa tabi sa investigasyon it aton tra nga kapulisan base man sa CCTV footage K5 Mike nga nag counter float ah kun dekrang nga ako na nag-overtake sa ingaling sa linya. It's a solid white lane nga kung siin nga ni Hayana Sakop Kraudagan. Mm. It's aton karang kilaga no, nga motovlogger, a road safety advocate nga si Gerald Chakalkoldan o kung na si alias Petek Saklan. K5 Michael nga kung siin nga ni Ginkamatay Gid. It aton nga biktima matanda natin ng tabo kung dahil karang insidente ku August 13 no, along the National Highway it barangay Pudyot sa Banwa it tangalan na sa aton karang nga probinsya it aklan na K5 Michael. So ko yung doon nga nangin update no K5 Mike ba sila katanan daya karang mga daya karang nangin desisyon it aton karang nga LTO 6 e base man sa mga gingather nga first police report CCTV food footage K5 Michael aga mga ano man doon mga statement halin sa mga riders nga una sa area nakakita mga witnesses K5 Michael. Mm. So far no iya sa aton kirang Banwa ita kalibo wa man gid ita may ginrespondihan pero aton kirang kalibo PNP na so far sa anda kirang area halin na sa BA K5 Michael. Kung atong report no with K5 Jimmy Dukot ako man si K5 Hillary Uscual para sa kampiyon na balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Abos nga mat K5 Velros Qual, no? Kabay pa nga magtaot leksyon, no? Dayang mga haras-haras ng mga driver nga matawat leksyon matapos agin permanenting revocation of license na galiro datong pinalidad it LTO sa rondaya mga ka-K5 nga nakasunggab nga kay Petex Aklan. No? Anyway, good morning anay Weda Inan. Good morning kay K5 Mike. Good morning man ma'am. Thank you for watching. Elinor Placido, good morning kay K5 Michael. Janeline Tonel Marte Fernandez. Happy morning ka-K5 Mike, naka-tune in kami kay Van, ang asawa. Agawan pa imong gibayag sa imong jokes. Shoutout lang sa akong mga amiga. Kanday ng Edsel Rescate, Population Lesson ng Jonalyn Dislate. It aliputos naman siya ag Joralyn Avida, Precious Joy Pamatian Taladad, Marjon Reyes ag kay nang Feli Abelio it aliputos. Ah, si nang Feli. Oh. Sino nga ni si nang Feli ra? Oh, good morning ah. Thank you, good K5 Michael. Done sharing. Ma'am, thank you, ah. Gani Elias Cuatres. Good morning, K5 Mike. Pa-shoutout kami sa Barangay Arcanel Balete Aklan, ag sa Tagamuging, ag sinong Jonathan Masangya Rilente, ag si Raymond Sagamat. Thank you, man, ho. Kay, ano ra, no? Kay Dayang Sir Jex Ocate Terrazona. Good morning. Daliang. Daliang, kabuabong. Minsan nagsugod. Jex Ocate Terrazona, good morning, ha. Ag kay Ma'am Jonaline, kay Mrs. Mo, good morning. Hey, hey. Kanamit ang paboy na son. Oh. Hakop, anay kay Muning. Ebo, si Muning. Oh, gilangan ko. Nakot ako. Sige, tanong pinaboy na son. Pre, morning greet mo kami sa Kalibo, New Washington Terminal. Kay Maris Cuatres, Sheila Ricampo, at Brian Braganza. Uro yun man lang. Nano, iwa at abiro iba. Ya, ha? Stress kagiding sa politika. Hato, may buunan ko, no? Aho, may binuno. Sige, halin nun kay Mr. Saldi Domingo. Anyway, good morning. Alas 5:15 na tagahon na itong oras. Sa mga nagapangutan, kung madayon do election, madayon pat ah. Awa pat at perma ro aton karon yung presidente. Although approve mo karon sa upper and lower congress, pag ginatawag nga upper and lower congress, ratong senado, araton karon kongreso o ratong senado, ay naunaon karon nga nag-file ro dayang asang ka congressman na ipaatras on dayang ano rang election mga ka-K5 sa pag-abuton nga 2028. Agin suportahan da ka ng mga kapwa congressman. Aga mo man si ano ra si ano ra sa si senador Escudero nag-file man ita dayang ano ra daya karon nga house bill o Senate Bill, I mean. Oh. Parte sa rondaya karon nga pag, ano ra mga ka-K5, pagpaisog itdaya nga barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Agro na sa idagom it Senate Bill, ay pahabaon determinate mga lokal nga opisyal, halin sa apat nga dagon, paagto sa limang dagon. Kasi may existing law, tama karon may layit, tama karon mga ka-K5, agdaya pa taro nag-exister. No? Rondaya nga Republic Act 12232, Rondayang Republic Act 12232 nagataga na nga rumasunod nga eleksyon ay sa pag-abuton nga ni nga November 2, 2026 aga kada apat nga dagon yung tara-eleksyon sa makaroon nabi kada tatlong dagon dapat may eleksyon para sa barangay. So di kara sa 12232 which is the national law aprobado tananda ay maging apat nga dagon ay kat magapit do eleksyon ay mapasago man sa dayang bill nga 2387 nga ginapaamend rondayang 12232 ag ubrahon ang limang dagon do ano ra rondayang determino it kada barangay official sa Pati Ruiz kay, well, approved ron sa upper and lower congress, may istorya pa sandakan sa may Cameral Dayon. Agbago ron magto sa lamisa igtot presidente. May sambugan karon niya magdesisyon do presidente kung i-veto na na ako hindi. Pag inambag ang ginavito, ay anang ibasura ako hindi. Kasi una ron sa aton nga Republic Act, sa aton karon nga 1987 Constitution, mga ka-K5, nga pwede tanana karon niya i-veto, ro kabilugan nga laying nga ginpasa itadaya karon niya sa idagom, itadaya karon niya mga congressman. Oo, agdaya nga mga senador. May veto power do presidente, mga ka-K5. Oo. Pero, siyempre, hindi kita mag-assume ako mo majority sa mga congressman ay kaapi na agpati sa mga senador ay anang aprubahan. Mahugat anay kita, mastik anay kita sa layi. Sama karon mentras wa pa na aprubahit presidente, hay iyapat sa full, ano, full force of the law, Republic Act 1223 to nga nakatagana ta na election sa pag-abuton nga November 2. That's why pilang ka mga public officials makaroon, mga barangay officials nga gusto karang mag-loan, ay hindi anay sanda igpa renewon ko anda karon yung mga lending company nga raron dun. Hay, ay. Madayon to ba si re-election nagmapirdi ka timo ay. Mas kapin dato nga mga punong barangay nga to nga mga may mga controversy. Sarato buga nga ginpatigayon karang nga pagpanupod ita rondayang tig 20 mil pesos sa mga estudyante nga to nga graduating student. Tayda to buyang bawat barangay makikinabang presidential assistance sa idagom karon ita socio-civic fund sa project nga kung sa sinahiro kada barangay magabato ni tig 200,000 do 100,000 karon para sa nang mga priority projects. Agro one another 100,000 ay para sa limang ka estudyante nga graduating. Ay kasayod man kamo nagsinangag utangani. Kung ako utangani kara sa liga ng mga barangay, patawag ko tarasanda. Kasi may grievance committee nga ginatukod it liga ng mga barangay. Suno ron sa daya karon nga Memorandum Circular 2026-038, no? Nga kung sa sin implementing guidelines dun mga ka-K5. Ay, imagine nun, mutana mga ungat at barangay kagawad. Ag mga SK kagawad. Ay, nagpadumdum karon daton nga DLG Aklan, mga ka-K5, nga kung sa sin dun ay, wa matagin na bawal kung halimbawa abing nasa vulnerable sector kabisan unga ka ito daya karon nga empleyado abi man at gobyerno according kay Sir Palanog wa matagin na bawal pero syempre bilang public official ka halimbawa SK ka abi man o barangay kagawad ka kay dapat hay hindi priority rimo unga i-priority mo taner iba sang aganit serbisyo publiko o public service eh, do hindi mo ginasinggit ka tukat dayang ka kampanya ka di ba ga tapos ay kumayog 20 mil tayo itaw mo tasing unga ag sa mga punong barangay ag sa mga barangay ngawat at issue ay ginasaluduhan kung gidaana ka mo kasi ginsunod din yung guidelines si DILG ha hayro iba matay ginuli matananda mga kakaifad ay tao after nga iuli nanda ay ganun na lang ba yun mga mama sir I don't know kung ano karong mga tikang DILG. Ay siyempre daya gid ako namat nga wag gid angani kita kanila siyempre isyuhan ka magapit ka sa guwag. Actually bisan nagapanarabaho ka sa gobyerno iya sa Pilipinas no. Kun imong ginakita malanghay mga minimum wage earner. Pobre ka ting gyapon sa matuod lang kumita kat 500 a day ay kun sa gobyerno kag trabaho ay rank and file kay mga 500 a day malang kita wag oras ka sa trabaho. Sa kato kataason ko daya nga presyo at bagakon makaon. Aro sibuyas mga 120. 140 rubawang eh. Siyempre ako gapanindan eh. Tapos rubugas mga pinakanaba ay 60 per kilo. Pero black rice kuni agyan mo taro mga nonegosyante mataan nga rang medyo matibay-tibay matadugan 80 taro kilo black rice. May una matangabobo mo 70. Depende mata sa negosyante. Sin ka abi kan mabuhi. Bakay kahit daywang kilong bugas mag 60 so 120. Bakal ka abimana it mga may kuni agyan mo abundar suga isang gatos ra nang kilo it dayang tamba nyo ang gabugos di kratiyan nyo tasa ka gubo kay pero singgit negosyante gabas tagyapon 200 pilihag 220 ay ring panakot pa birahan ka ita mga limang bilog gabi man ang sibuya sa isay sinta oh, ay sin may goring 500 kinangganon kita nga ni kunta man ako masaka maturan abot ko matay rumanga daya nga mga dapare sabi ko is kay kagawad nga to nga na-interview na nari kay Feb Leonard abot ko ta sayod ko ta nga naga kalisod man sanda Ugaling nga ni Hay, ano abi, ginahambag day LG nga, unahon daro ibay, in the name of public service. Iba't at mahimo ko. Although ako gambay nga tama, dahil gagi kong taro action ka to't kapitan, wow, tagin hambag akong tang anom sanda, iparapol kanda, ginarapol-rapol abig, tapos kulim, may ginhugay. Una sa guidelines, bawal ron yung hugayon. Anyway, balikan ta natin do election. Bukon pa tat safe ha? Bukon pa tat safe mga ka-K5 nga maghambang hindi madayon do election. Hugato natin do pirmat presidente. Doon natin nga dapat nga tandaan. Aga, ako, personal ko tang opinion, dato nga tong mga napiktuhan nga to sa dayang naging tika nga sa project nga rang hatawin nga to. Hindi ko ta magboto to. Kung madayon do election. Pero kung ako personal ko tanong ninyo, mas gusto ko madayon do election. Kasi may mga barangay officials na tang mahugod ag mayad. Magaling sa kapitan down to the lowest na mga appointed na ng mga BHW, mga mayad, mga mahugod yung mga barangay officials. May una gin mata na nga, wa gin matama gin mata. Bukod gustong hambagon nga kon dosang kakaing abing kamatis may bulok na sa bilog-bulok sa natanang bukon, may una takaw mayad. Ay doon do dapat natan mabayluhan. Agon ma-postpone yung matero election according sa report do COMELEC, higumastot 8 billion pesos. Ihaboy gata natin do 8 billion ito sa preparasyon para ma-postpone do election. Pangaywa, ay i-deprive gumata natin do ordinaryong tao para sa katon nga nga magpili it aton nga mga ibutang sa barangay. Oo, nga mga riba nga ni kara sa mga butante mo kani nagapaninggitan it corruption. Tawan mo sardinas, agbugas, mabuto, matadayon. Matyagan, nabi man ko, nagatagaong aray, man ko, binagyuhan man kiro, mga pumuguyo, tawad, sardinas, bugas. Tood, bukon. Sugid dyang. Cesar Calopez, good morning. Mike, good morning man ha. Kasi Cesar Calopez pare, good morning. Rhea Edra ni Pomoseno, good morning ka K5 Mike, good morning man. Jason Natabio, good morning. Matunda no, kay Ma'am Tessie Sukgang, good morning ha. God bless everyone. Matunda no, iya sa Pilipinas nga, kita yung ginatawan it puder sa pagpili it aton karon yung mga inopisyal. Oh, every 3 years doon, nakasandig rin sa aton nga 1987 Constitution. Kita yung ginatawan, chance nga magpili. Ay, yung ginapili man. Agiya sa Pilipinas mga ka-K5, no. Actually, ay, dayat iagi nga ni Kator ako niya plano ba sa uli kung mag-congressman ako baga nga ano. So, may mga pending case tango. Hindi ko tigpa-kandidato. Hindi ko ako nang ikuan kong tayo. Ginasugta na bit COMELEC. Oo. Eh, bukon pa man mana sa not guilty. O, di, tama man. Nga argumento. Pero kung ordinaryo kang tao, hindi ka pag-isyon it barangay clearance ito sa barangay ay manakaw kat manok. Hindi ka ting kasugod trabaho. Sugod ka ba sa trabaho? Diba ga? Apply ka trabaho, uso yan ka transcript of records, diploma, barangay clearance, police clearance, NBI, may court clearance pagid. Tapos may mga medical pagid. Hala, trimo. Tapos ay kalisod-lisod ka makasugod trabaho sa Pilipinas. Pero magkandidato ka pag bumot form, pag fill out mo sa barangay nga posisyon, pag fill out mo, pag baton it COMELEC, automatic kandidato ko. Tingnan nyo yung takadali magkandidato. Pero sa national mata, magiging official candidate ka kung nag-start yung campaign period. According ron sa COMELEC, ha? Kasi hindi ma-apply ron national nga law para sa mga local candidates natin mga ka-K5. Subo tayo, no? Hindi ka man pwede nga ma-promote sa Pilipinas sa government nga posisyon, kuno na rin mong tatay, rin mong nanay, kasi nepotism. Doon bang bawag rin itlay eh. Pero kung magkandidato, maghalin sa anang lulo hasta sa anang apo una sanda. May layi man gani karong ga-exister nga political dynasty, ay tao. bahala man, binuto matigapong tawo, abi. Kung ako tangani, kung i-extend ro election na bingara, pag madayon do election nga i-extend nanda, kung ako tayo i-extend na lifetime lata, kung kamulat hasta sa uli, magugang kamu, kamulat ha. Pati sa congressman hasta, sa presidente ito, bayluhi ko tanin niyo, kamulat at tanan, di bali ko taro ibang, agod ro pag panerbisyo, ay kamulat at tanan. Kapay na, no man. Roger Eliasar, dapat ka K5 Mike, madayon gid adu eleksyon. Para mabailuhan man do, ang padagagan sa kabarangay niya, bukon it manami, ropatikang tama. Oh. Pero, ro, may una tang mga mayad, ha, ginauman ko nga mga mayad nga barangay kapitan, kagawad, ag iske, mga mahugod, dawa, na natin ginatananda. This statement is applied to all, but not to me. My statement is applied to many, but not to all. Era Ibardulasa, tama. Bawal gin man hugayon do tig 20k pero iya ta sa amon sa anda ko nung banwa to ay tag tig 5k lang bawat estudyante tama baga ron kun sa tanaw naton sa daya karon nga guideline saga. Well pero kun amat nganing ara kun amat hay may una nga magin ay don to ha ay kun wa matag gireklamo siguro ron pero kun amat abing aray gina hugay lang para magili sa amit yakman man mana. Pero may guideline sabing bawal eh. May existing law abi kita eh. Galing kon amat nga rami ginatawag itang Solomonic view bo yung ginatawag. O, kasan standan yung Solomon? Kadatong kaagagawan sa natunga. Ah, ayan ba ni Solomon? Daghan man naroonga ni pihakon ko man na. Agod tunga man na kamo. Daywang kananay, gamba nga andang unga to ay. Pero matudod nga nanay, naguhod na gamba ngay. Ayaw man na pagpihakar unga. Itao lang man nakanda, kana. Di baling hindi man nakakon maadto, basta buhi, taroonga. Pero sa bilog, sige man na pihaka ta. Ay, buko na matunga eh. Ay, mamba si Solomon, harat naman na rin matudod nga nanay. Oh.

0: Pero masama, nagiging healthier organ, nag immune system. Maliban karon dong DTX500, may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, naganaba do inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sa kandong mga diabetes. Sag sa kabilugan ng DTX500, wala man nagabulig sa pag-detoxify. Gawas ko nila sa gaserbing natural nga suporta para sa healthy nga metabolismo, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. And of course, partner karon sa vitamin C. Kailangan man do vitamin C bilang nagapabas kong resistensya sa kagawasan, pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina nga mas pabor may bulig at alkaline vitamin C na makita nimo sa Mighty C. Ginapaligon do aton nga gawas para hindi kita magmasakit. Napabas kong rutugan ng kasukasuan. Production ita collagen ginapaabo mga ka-K5. Partner in DTX 500 daga Mighty C. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wallisander. Defender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan sa Parente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex.
1: Alita, K5 sa umaga.
0: Sa ating karanya pagpadayon mga ka-K5, anda lang manaanan-anan ho. Pero makon sa barangay election na, wa patat, I don't know kung ano rin pinakauling development, pero bukon patat safe nga maghambang hindi madayon pag pinirmat, presidente, yon. Kung nakulat ang ani, karakandaya. I-lifetime lata. Sino makaroon gapung ko, hasta nga buhi ka mo, ay kamo lang. Ganyan lata, rulay agod. Ay, abo, abing gusto magkandidato man, gusto kunta nga makaservisyo man. O, agon, makalon man kunta it in max nga sa uli, sa lindingan, baga. Ay, may una, ginakon amat kay, bisan ordinaryo nanda nga, committee ba hindi, nanda, ano, masaparan. Tapos, makandidato ka pa, Diyos ko. Pero, sa ginahamba, commercial kita kay Febreda, sa ginahamba nga rang, ay, man na din man, si Kunsyalo, si Kapitan man, ay, wa matamad man na, hindi nga ni matatapanan ng komitiba. Tapos man ay pag-absent. No? Ginipos man, wa man at mga resolusyon. No? Wag at puhos man na, mga mon baga, ayaw ka mo karot pa daga-daga. Kibutat, aninyo sandaro, nag-libak man. Kibutat, aninyo. Pagkandidato, tagyapon, bisan wakat puhos. Bahala, tarbutan tiro, kung hibulat ah. Alas 5.31, balik kita, tapos ang mga reminders.
1: Alita, K-K-Fly sa umaga. Ang kakakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K-Fly. News FM. News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang

0: Sugar Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na!

antioxidant, kakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang ibu blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa ibu blood sugar. DTX 500, sa likas, epic,

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neuro

Tanasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.38 na tagahon na oras na yung mga balita. Atod kato ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease mga ka-K5. No? Aga, ranang pampatamis karon na stevia. Aga, dayang mga ka-K5 ay ano ra. No? Dayang mabakayroon sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology. Magapit man sa aton karong ABL Sports Complex, mga ka-K5.
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Balikan ta kay dayang atig 20,000 nga. Actually, ro budget ang ani karang mga ka-K5 ay atig 20,000 nga ni nga. Ro criteria karon ay dapat ay fourth year students na mga ka-K5, no? Tapos una sanda sa vulnerable household, no? Aga pwede yun nga medyo madrop out lang ani. Huwag nga ni ikapadayon sa pag-eskwela, no? Agtapos may una gidaan nga sa nang pamilya sa bilog sa mga priority gidaan gid ngani gali hi from a family with no members who has completed tertiary meaning wa gid kanat nakatapos o daya gid aron mga prioridad gid ang mga ka K5. Ginatawag ron yung finisher funds sa mga ka K5 mo. Ang iya ho dikara sa scholarship assistance. Tama, matamay nag-chat nga to kainang nga ginahugugay ko noro 20,000 pesos. So, iya gida klaro, ginmatao. Assistance should not be divided among more than 5 students. As the intention is to provide substantial support to its selected scholars, scholar beneficiary. Bawag ta. Ugaling kon amat matangara kita, hay, numatod, no? May mga decision kita nga gusto kita naton makabulig ugaling ron may mga nakasandig abingarang mga may mga layib bagangara no ay kun wa matat nang reklamo siguro ron ay basi matay pero bawag abing hugay-hugayon imo mga ka K5 ay sa bagay mo to day kun hugay-hugayon ta matud kon taron ay bisan papaano magtig 5,000 ay makaamat-amat baka rito it may mga bagayran libaw graduating student may mga agamutan sa rito no agamutan abi man may mga ginaamutan abi man nakamong 1,000 abi man sa tuga no nga may apo kaon wa sa tuga sa dayang yearbook no? May apo kaon ay mo pang gagawa do yearbook ngawa man ako sa mga eskwelahan nga ra oh bago gumawa do yearbook may apo ko ting mga nangan di mo ta makilaga ring itsura ay magugang ka timo ay ay ra tagali man ako pa tuga college so di ba ga sambilog pa hay daya mga ka K5 nga no ra. Kunwa kung gidman no. In cases there are no graduating student in the barangay scholarship assistance, may be granted the incoming third year college student kunwa it fourth year na graduating third year lang or kunwa gid no. Technical Education Skills Development Authority scholars. Ay wa gid akamot nakita karon nga ay diretso ta sa ungat kagawad na no man. Standby kami doon sa programang foro. May pa-interview according kay K5 Leonard nga rangara. Ana ta ng apo ay, apo imaw it, American citizen. Ag tapos ay seaman, ranang tate, ag maestra, ranang nanay, ayos tay. Karayat, aro dagagat, panyimpong ray. Kasi nalinabo, gilatana ron ay, siyempre klaro sa guidelines kung sino ro dapat nga makaano konta, maka-avail bagay na, no, manay. Siyempre. Pero ginauman ko, kon ikaw, Abimana, hay, pwede matambang nga ni Mr. Palanog, ni Sir Palanog sa interview ka na, according sa news nga rahong ginabasa ko. Sa interview ka, Mr. Raymond Palanog, Provincial Director of DALG Aklan, umana na karang ginlatag do criteria. Ay, yagon do, daya karon niya, K5, kumusta? Line number 7, K5 San Visayas, yes, good morning.
2: Action worker. Amo nang atong istoryahan karon sa atong sini nga balita karon na
3: construction worker niya.
2: Sa atong sini nga mga ka-K5. Sa okay gyud signal ta ka-K5 babes.
4: Salamat gyud. Manya kisri spiya umalay.
3: Along-along kasang persona non grata di sa Negros.
4: Ikaw bala.
2: Ang ambal ko mga manyakis nga mga construction worker sa Bacolod. Amo na karon ang topic ta.
3: Okay.
4: Abi ka si Robert Pakardong Manyakis.
3: Ikaw gid yang.
4: Salamat gid. Salamat gid Iloilo, si Ray Espia Omalay, katona toda nga to sining nga kapis. Sir Jobert Lago sa pila kapis.
5: Good morning, ABP. Good morning, Sir Robert. Sir Bays, nakibot ko na nakumaan ko sa manyakis. Sitwasyon sa ang sunan sa Rosa, probinsya sa Kapis, makanay ka na yung panahon namun subong at lao. Dili sa musing kapagpangalagad, aga pa, at naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kulon!
4: Salamat kin Sir Jobert. Katuan na ito ng antike, ang tambalang ni Smar. Semlamar!
1: Good morning, kay Fepo Sir Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, kag sa tanan nga mga tag para matita sa Panay Island. Manami amon mudo, jamanayanaya, ang amon nga panahon, kag nakapuro pangapi rin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, Daddy Babes.
4: Arreglado, salamat kita ang tiki katoan na ton mga kakifay, mga ton nga kalibo. Sir Michael Celorio, kalibo.
1: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, Sir ABP, kag Antike, kag Rojas. Good morning, kampyo ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita, manaya na yung tiyempo di sa amon. Kag naka-mighty si pa kita. Kampyo ng signal, balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat kita, Sir Michael Celorio sa Kalibo, mga kaki-5. O, dire na kita sa ato sinibalitaan, mga kaki-5. Unahon na ito ng Iloilo, Sir Re, Espia Omalay, Iloilo.
2: Paggambal ko gani manyake sa aton sini nga mga ka K5 ang guilty mo na react, pero sa aton sini nga mga kuturan ang
4: ginuna tigig ka kitrisado kos manyakis mo.
2: ang aton din nga balita basi madakpan nyo dabla sa Bacolod ka K5 babes ka K5 and anong ka mga manyakis ka mga construction worker nakapalagyo poros taga Bacolod.
4: La?
2: Oh, ang isa ka PWD diri sa Maylapas, no? 29 years old na ni, pero ang iabla pa minsaron ka K5 Jobert, no? Late pala, no? Mga iyas ang 4 to 5 years old. Ginimuslan sang 11 tanan ka mga construction worker. Sa tong September 18, natingalang pamilya nga why makapuli ining PWD sa ila sini nga balay matapos ginsugo nga mabakalumpya. Pag makalumpya, nagbalik. Gindulong ng lumpia, naglakat. Pagkatapos ng pila ka minutos, gipangita sa girikanan, sang amay kag sang utod sini. Di may dira sa lapas, may ginakonstruct na nga isa ka building nga future lodging house o kung check-inan sa mga temporary nga magpuhay kag may plano nga mag-temporary nga kalipay. Oh, karon samtang ginakonstruct na, may mga construction worker na, ang mga construction worker, taga Bacolod. Kagin na masami nila nga ginatawag ining 29 anyos ka PWD, kung ano managurong ginasulsuhol nila, no, para lang mainto nila ining PWD, karon mga ka K5, did togid sang nagkanto ang pamilya, nakita nila una isa ka construction worker na nga naka-half naked, na inawasang panapton sa ibabaw, di pamangkot nila way pagkasabat kung nakita nilang ilautod ka PWD. Dugay-dugay, siya namahog ang pamilya nga mapatawag sila polis. May nanaog ng isa ka construction worker do bago lang tapos man nagapinamalhas. Pagkadugay-dugay, nanaog ining 29 anyos ka PWD. Mga ka-K5T, tungod sa ginaaligar nga pagpanghimulos ang sining mga construction worker, gilayon nga nagbakal sa pregnancy test ang pamilya, kaging pregnancy test ining PWD, kagkumpirmado nga nagabusong ini, 1 week na, but silingon, prior sang September 18 nga pagdakop sang pamilya sa mga construction worker nga nagpanghimulos, dugay na ning again himuslan sang mga construction worker pabalik-balik kag paliwat-liwat dira mismo sa gina-construct nila nga building. So sang nabal-an eh, nagpatawag pulis, nadakpan ng 5 ang anom nakapalagyo sa aton sini nga mga ka K5. So mga taga Bacolod ni, no, pera lang sa mga mayot ng mga kurman nga ti way niya sang bahid sa mga katuntuhan sa aton K5, no?
3: Bakulon ko ni katubo kung makita ko ni sila. Ang ilang atubo, bakulon ta katubo.
2: Nami na pang masuhon, pang simintuhan ng ila sila nga mga tarugo, no? Kaki-5 Bates Cantalao, kaki-5 Robert Pacardo. Diba, si may update ka muda, kag makalabot na sa inyo, no? For sure, ang Iloilo City Police Office, nag-coordinate naman dira sa inyong mga kapulisan sa Negros, kag sa Bacolod, no?
4: Sa address, Bacolod, sa
2: mga balita, mayara sang duha ka mga individual ang impanglutang sa banwasang aniway. Pilson ining duha ka mga individual matapos kagin panglutang sa barangay Tambal aniwa Iloilo kahapon sang hapon alas 4 September 20. So suno sa mga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, isa ka lalaki kag isa ka babae ang biktima, nagaedad 40 anyos ang pangidaron. Dugang pang una nga gintiro ang biktima nga lalaki samtang nagatindog ini sa gwa sang Chang. Kag sunod naman nga ginlutang ang babae nga biktima nga ginapasuni business partner sini. Sa kaysa itom nga salakyan ang suspect sa pagpaglutang kag sa karon ara sa hospital ang duha ka mga biktima samtang ang suspect padayon pa nga ginapangita sang mga kapulisan. Muli mga balita namon diri sa may siyudad sa nga Iloilo, balik sa inyo mga mabuot ka mga angkorman sa nga K5 News FM Bacolod.
4: Salawa, salamat gid huluwaran nga ang angkorman sa Iloilo kag area manager.
3: Hindi naman tabi na gilog sa pagkabuot kundi sa iya.
4: Pare no?
2: Aya!
4: Dodra sa imo malang kami nagahilog pang eh. Huwag tamahin mo. Sige, salamat gid Sir Ray. Kato na to ng huluwaran pagid sa Kapiso. Sa Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
5: Good morning once again sa aton mga kautalan, mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Capiz sa siyudad sa Rojas. Tuha ang ay sa siparado nga aksidente sa ang tinalikdan nga adlaw diri sa amon probinsya. Una diri mga K5 sa barangay sa Lukon, Panitan, Capiz. Urin ini siya nagabiyahe sa o nagasakay sa motorsiklo padulong kuntani papuli sa Puloy-an sa may Banwasang Panitan. Natabo ang insidente mga kay pabalas 11:40 sa tungang gabi matapos ining nakainom samtang nagapadalagan sa iya sininga XRM nga motorsiklo. Papuli sa ila sining panimalay mga ka-K5. Ginrespondihan sa aton sining magkatapos ang MDRR kag sa Panitan PNP apang pagdala nila sa malapit nga ospital sa Baylan District Hospital mga ka-K5. Wala gida, wala maka luwas bangod sang dako nga pila sa ulo kag balbag ang pila ka parte sang iya sini nga lawas mga ka-K5. Sunod sa kapulisan naton nga nagbunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa poste sang Electric Cooperative mga ka-K5. Samtang isa naman ang nahulog sa kanal halin sa ilang ginaistaran nga boarding house pulitan isa sa Amindan at sa Mabusaw, I mean, apang pagabot sa barangay Buhulo, Roja City, nahulog ang inamaniho nga ginasakyan nga motorsiklo sa kanal mga ka-K5. Madasig ang dalagan, mabaskog ang impact mga kay Fibrason, kay Kabangdanan, nga ining nasabit na biktima nga si Arias Riel, 26 anyos, ang barangay Bato-Bato, Mambusaw, Capiz. Ang pag nakuan nabawian sang isning ulam nga kabuhi pagabot sa Bainsang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Amo na mga balita diri sumong sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod.
4: Salamat gid Sir Jobert Lago mga ka-K5. Katuan naton mga ka-K5 ang antike si Sir Melmar antike.
6: Mga balita sa probinsya kang antike K5 Western Visayas, may darwa kami ka drowning incident sa Lawaan, may na bata nga imaw ka ng nanay nagapanglaba sa suba. Igo karon na baligdan ka ng nanay, wara ra nang anang bata, natabo dia kang Sabado. Iaga pasado last Jess, igo nga nagngayo dia katabang, ngayo bulig sa mga kabarangay na ginsagap nanda. Wara ra ti kabuhi kang masapuan anang bata, giniagaw pa adara sa ospital. Garing wara ra masaparan. May napatay man na lumos nga mangingisda sa Maydao kay naga puro pangisda sanda ka dyan, nagsalom sanda. Igo man notisyaran kang mga imaw ng dyan 43 anyos nga lalaki na kibot na lang sanda nga daw wara rin nandang imaw nga naga panalom haw. Igo nga ginsagap nanda matapos ang pirak minutos nga sinagapanay na diskubrehan nanda nga na lumos na lunod gali ang dyan imaw nanda giniagaw pa dara sa ospital pero wara rin man matabangan kay 5 Western Visayas. May isang kasarakyan man dyan, Roscoe nga multicab na hulog sa Pilas sa may San Remigio. Sa may barangay Karawisan, Dosti Mataas, dyan ang adalan, sus bumilo ang dyang multicab. na diretso sa pilas na ligid, gupi-gupi gidang anang sarakyan, ti maswerte kay minor lang man nga kapilasan ang nabaton kang nasambitan nga driver, pero anang sakyan gupi-gupi gid. Pero so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique, balikan ninyo Bacolod.
4: Salamat kay Selmer Mars sa Antique, mga KK5 katuan aton mga KK5 si Sir Joe, Sir Michael Celorio sa Kalibo, Sir Michael.
1: Sa mga balita sa Banuas ang Kalibo, Blue, nga probinsya Aklan, droning incident man natambo sa Banuas ang New Washington, 63 years old so, nga lalaki ang napatay gid matapos nga malumos ni siya sa naligad nga adlaw diri sa barangay a poblasyon sa Banuas ang New Washington. Ang biktima si Alejandro taga Sitio Dumlog sa Banuas ang New Washington, girespondihan man sa MDRRMO. Kung sa din wala nagani ini sang animo pag-abot sa area sang MDRRMO, no? Padayon pang investigation para mabalanggid ang rason sang nasambitan niya pagkalumos mga KK5. Samtang doon natin yung mga balita, isa man ka mga isda subong ang ginapangita, no? Diri sa Banuas ang Numansia. Kahapon ini nagpabaybay ining si Lowy Cordoba, 57 years old, no? Residente man sang Navita sa Numansia, no? Nagkahawag subong ang iya misis kay na anad siya nga nagapauli dahil ng iya mister, no? Pag-abot sang hapon, pero wala na ini makapauli kahapon kag padayon subong ang ginapangita ining si Cordoba, no? Ang baruto niya nakita sa mga upod niya, pero siya wala pa makita mga KK5. Kag naka-record subong ang Bureau of Fire Protection sang anom ka insidente sang sunog sa bulan sang Setyembre mga KK5, ang pinakaulihing nga record sang Bureau of Fire Protection sa Banuas sang Kalibo. Amutong pagkasunog sang isa kasari-sari store nga naglabot ang kasamaran sa 140,400 pesos base man sa operational procedure manual sang Bureau of Fire Protection. Ang laban nga nagiging rason according sa ila, ang kuryente kag na ginabayaan nga may ginaluto rason sang sunog diri sa Banuas sang Kalibo, ginapahalong gitsubong sang Bureau of Fire ang aton nga mga pumuluyo. Amo na mga balita di sa amon, balik sa imo Bacolod.
4: Salamat gid Kalibo, Sir Michael Celorio, mga KK5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga KK5, ang mga balita dire bisan sa kagabihon wa untat ang operasyon sa aton sininga mga katapos sang Highway Patrol Group mga KK5 ha. Pila ka mga area diri sa siyudad sang Bacolod mga KK5. May kantanan mga KK5 sa anti-carnapping kag road safety campaign. Isa ini sa mga ginapatuman mga KK5 sang HPJ amo ang presidential decree number 96 angot sa illegal nga paggamit sang blinkers, sirens kag lead lights mga KK5. Ginisuhan ang mga nagalapas ang temporary operator's permit kag ang nakonfiskar nga items ang gindala sa headquarters sang RHPO NIR.
3: Sapi ang kabahin, solbar na ang kaso sa pagpatay sa 80 anyos nga tigulang diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Natabo ini sa barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod kag ang suspect na tigayo na nga maaristo sang aton nga mga kapulisan. Sa katapusan niya balita, Special Action Force Detachment Special Action Battalion.
1: Well, sa ane kita di karang makaroon niya adlaw mga kakayfeb sa ringa pag ililiba. Nung nabati ano kabilogan yung mga balita, makaroon niya adlaw ng Lunes, September 21, 2026. Rachel Casis, good morning Sir Mike. Pag-greet ako ng happy birthday belated kay Joraline Gaspar Casis, 29th birthday kahapon. Ag makaroon kay Mary Joy Gaspar, 28th birthday. May gid nga gawas kanyang daywa, dahan di ka mo permi. Ag sa kay Nanay Hernonita Gaspar, ag sa friend ko Studin Alfaro, Flaviano Luis yung nagpamati. Thank you. Kasabas pagkatod mga balita kay Fred Belros Kual, balitang pulis. At ang Technical Engineering Department kay Fred Batoy. Sa amon Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manyog, sa amon nga CEO kay Doc Ramil Oy. Sa giyapan ako sa KF Michael Celorio para sa Kampinyo Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.
8: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent prevalent health issues ang babayi ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
12: Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Wai nga man. Pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
11: hindi siya cancerous.
12: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Ganako diyan.
11: Dako na ya.
12: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
11: Ihi. Kay bladder mo ginaipit
12: niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay ang pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo ka tama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
11: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
12: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
11: Husto,
12: imagine, kaihi. 3 to 10 times.
11: Kamangihi.
12: Ngihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Ang mga rason, Sir JP, nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
13: DTX 500! Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
11: Ano ang imo ginabatsyan?
13: Taas ang ako nga sugar, 375.
11: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
13: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
11: So, kung pila na lang imo nga blood pressure?
13: 120 over 180.
11: Wala sir ka maintenance?
13: Wala na sir, kundi DTX lang.
14: DTX 500!
12: Ang problema, Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na dyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
11: Mister? Mayuma nagali, Dok.
12: Kananan pa-check up gid.
11: Oo, no? Sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
12: Kung dako na.
11: Kung dako na. No, by that time dako na
12: actually,
11: mayuma.
12: Ang tinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
11: Absence of blood.
12: Absence of blood. Tapos,
11: aminorrhea.
12: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos, pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy. Tamis, mahilig soft drink,
11: added sugar,
12: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
11: Abaw!
12: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani ngayon mo mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Gobala.
1: Ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rikan.
0: Epic.
1: DTX 500.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
2: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Biotics.
2: Mighty C.
3: DTX Coffee Mix.
2: Free Bio Coffee.
3: DTX Beauty Soap.
2: DTX Herbal Oil.
3: Clinica Deo Fresh Roll-On.
2: And many others.
3: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: may free check-up ka pa.
3: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas sa isa, 4:08 agahon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ang kampiyon ng istasyon,
4: K5 News FM.
9: Headlines.
5: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Mangisda nga nagpadagat sa sakop ita na Vitas Numancia, padayon niya ginausoy matapos nga uwa makauli.
10: Headlines balita lokal. LTO6 ginrekomendar ang permanente nga pagbawit lisensya it rider nga sa likuan it pagkamatay ni Petik Saklan.
5: Ugang nga headlines sa aton yung mga balita lokal. Motorsiklo sumunggab sa Sangka Seris Basa Tangalan, tatlo ninahan.
10: Isang mag-asawa ninahan matapos nga mga aksidente bangod sa tumabok nga ayam.
5: Headline sa aton nga balita regional. Mangingisda patay matapos sa nagumo sa baybayon nga sakop Tobias Fournier sa Antique.
10: Balita regional, protest march ginpatigayon it mga progresibong grupo sa syudad it Iloilo kadungan it anibersaryo it martial law.
5: Headline sa aton nga balita national. Focus angot sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Posibleng igapatigayon na makaroon nga adlaw suno kay ehersito.
10: Sa balitang national, never again, hindi mababaha ang katotohanan nga protesta ginhiwat sa EDSA Shrine.
9: Headline.
5: headlines sa ato nga balita international. Houthi rebels inatake rong Saudi Arabia.
10: Ang Gemini at Google nakapaghack itatlong ka mga kompanya sa cyber security test.
5: Headlines sa ato nga balita sa patagit negosyo. Pilipinas ginaduso sa mga ASEAN members nga mangin bukas para sa mga negosyante.
10: Sa balita sa negosyo, epekto ay tinukas ng VAT system loss charges mahimo pang mabatsyagan sa Nobyembre suno sa ERC.
5: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampanga, Pilipinas nakabuoy pinakauna nga 2026 Asian Games medal nga bronze sa women's tennis team.
10: Nga balitang sports, Umar Marshall hindi gon magpasakop sa 2026 Asian Games suno sa ABAP.
5: Balita Entertainment. Headline sa aton nga balita ang showbiz. Zara Lopez ag Simon Javier engage on matapos nga magkabalikan.
10: Uga nga balita ang showbiz, Jonah Vera ay magahiwat it animal welfare benefit concert sa Nobyembre para sa dating spay ag neuter advocacy.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:09 rong aton nga oras. Mga ka K5 nyo rabati anong nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dayad nga agahon na Banwaita Kalibo. May dayad nga agahon na Probinsya Itaklan. Good morning Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes sa petsa 21 sa buwan ni Setyembre dag 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Live link sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
10: Aga sumayon si K5 Regilin Tornino.
5: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
6: Balita lokal.
5: Wa sa gihapon nakabalik hasta sa makaron rong sangka mangingisda matapos nga nagpadagata kahapon karang adlaw ita Domingo Setyembre 20 sa kadagatan nga sakopit Barangay Navita sa Banwa Karaita numan siya aklana. Suno sa impormasyon bandang alas 4 ita aga-aga nagpadagat para magpangisda rong nga biktima ang gingkilaga nga si Luis Cordova 57 anyos nga residente man ita Sambit nga lugar Nagaalala kararo anak karang pamilya gabiyon gidrong anak karang misis bangod sa nakasanayan karanga insigida man nga nagabalik rong mister nga hindi nga ni maabutan ita otro adlaw samtang nakita man iti sigapang ka mga ngisda rong motorbangka ni Cordova pero uwagon si Gonraya ito man ginhambagan or ginimpormahan ro anak karang pamilya kung sa siin insigida nga ginreport ng insidente sa mga otoridad aga nagbuligan nga usuyon na rong nasambit nga mga ngisda. Hindi pamasayran sa makaron kung siin si Cordova kung rason niya nagpanawagan ng anak karang pamilya sa publiko. Gabiyon gid ro mga nag-istar sa mga coastal areas na kung may impormasyon na insigida nga ipasayo da kanda or sa mga otoridad.
10: Italia at balita lokal, permanente nga pagbawi sa driver's license rong ginapangatubang it 24 anyos nga rider nga si Maynard Ingaling matapos i-recommenda it Land Transportation Office 6 rong lifetime nga diskwalipakasyon sa pagmaneho. Si Ingaling rong ginaturo nga responsable sa natamong nga aksidente ko August 30 sa Pudyo, Tangalan. Naging kamatay ita sikat nga moto vlogger ag road safety advocate nga si Gerald Carello Roldan o kon kilaga bilang petik sakyan. Sa limang pages nga resolution, LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiduspan II na pamatudan nga administratively liable sa reckless driving si Ingaling magwas pa sa ginapat nga tubang karang civil penalties. Sunod sa copy at CCTV, ang sa report it polisya, madasig nga nag-counterflow rung Kawasaki 1000cc big bike ni Ingaling sa sangka solid white lane zone kung sa siin bawal mag-overtake. Ginagaw man kararong linya at motorsiklo ni Roldan nga nagresulta sa mabasko nga sungkaban nga gilayon nga ginkamatay ita vlogger.
6: Balita lokal.
5: Samtang sa dugang pang detalye at aton nga mga balita lokal. Ninahan man rong tatlong ka mga individual sa naguntad karangasang ka-aksidente sa tungait motorsiklo ag Ceres bus sa parte at barangay Tagas sa Banwa ita Tangalan bandang alas 6 ita hapon kahapon karang adlaw it Domingo Setyembre 20. Sunod sa inisyal nga investigasyon, sumunggab rong motorsiklo sa Ceres bus sa hindi pa masayran nga dahilan. Nagangkon karait nina sa nagkasarisaring nga parte it kawas rong tatlong ka mga sakait motorsiklo ag insigida man nga ginrespondihan it MDRMO Tangalan na gindaga sa ospital. Sa makaroon padayon parong ginahimong investigasyon at kapulisan sa natabo karang aksidente para sa nagakaigo nga disposisyon.
10: Italia at balita lokal, inahan ng mag-asawa matapos nga maaksidente sa motorsiklo sa parte itundog Tangalan mag-ukon alas 8 kabi sa nasambit karang lugar. Nagagawa sa inisyal ng investigasyon ni Tangalan PNP nga nagmaneho rong mag-asawa sa highway. Katgulpi nga mga magtabok rong ayam rason nga nadugaan raya ay kontrol ag natumba sa motorsiklo. Nagangkon ni Tlastro sa nagkagain-gain nga party at gawas rong daywang ka mga biktima nga ginrespondihan man ni MDRRMO ang gindaga sa provincial hospital.
9: K5 News FM.
11: Yan ang radyo ko.
12: Wow!
9: Balitang Regional.
5: Alas 6:13 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee ng kakapikagon na naka-detox ka pa. Mangingisda pa tayo matapos mag-umo sa baybayon nga sakop ita Tobias Fournier sa probinsya it Antique. May kampiyon nga balita si ka K5 Aileen, magbanwa please kami.
13: Arrival sa ospitalang sangka mangingisda matapos na lumuwas sa baybayin sakop kang barangay Pasensya Tobias Fournier ginabanta alas 5 sa hapon Setyembre 19. Ginkilala ang biktima kay alias Hercules 43 anyos, residente kang barangay Fatima sa Amunga Banua. Suno kay Police Lieutenant Lonar Ansel David ang OIC kang Tobias Fournier MPS nga base sa andang investigasyon nag-agto sa baybay kang barangay Pasensya ang biktima. Imaw ang anaman himata alas 4 sa hapon sa among adlaw agad nga mangisda. Sanda ka dya ang nag-agto sa tanga kang baybay ginabanta 400 metros ang karayuan halin sa darayahan kag nag-umpisa dive kang 25 metros ang kadalaman. Apang matapos ang tatlo ka dive rugtura na notisyaran kang anang imaw nga wara rin nakabutwa ang biktima kag ana dya ginsalam agad sa gapon. Kang ana dya nakita gilayo na dya nga ginrescue kag nangayo kang bulig sa iban nga mga manugpangisda. Sa tulad nagapadayon pa ang investigasyon kang Tobias Fournier MPS na angat sa insidente. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Kaga balitang regional, protest march o ko na igapatigayon it mga progressive group sa syudad it Iloilo ang kadungan it anibersaryo it martial law. Sa kampiyon nga balita ka K5 Kim Kaluyo, please come in.
14: Magapatigayon sa protest march ang nagkalain-lain nga mga progressive groups diri sa Iloilo City kadungan sang anibersaryo sang martial law.
15: Ginalauman niya pag-augyunan sa ngiratos ka mga individual gikan sa nagkalain-lain niya mga progressive groups ang patigayon nga protest march kadungan sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law, Setyembre 21. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Math Gonzaga, convener sang anak bayan Panay, iagin pahayag nga magatipon sila sa University of the Philippines Iloilo City las 9 sang aga kag magamarcha padulong sa ombudsman dugang paniya. Ila iga panawagan sa ombudsman ang pagpasabat sang mga kurakot ilabi na ang mga napasakaan na sang kaso. Ginalauman ini nga magasugod sa pagmarcha padulong sa ombudsman alas 11 sang aga sa diin mayara sang pagahimuon nga symbolic action. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gonzaga.
16: Magademanda kita sang action halin sa ombudsman na tuwi sa mga investigasyon no, sa madatang korupsyon sa sang gobyerno. So amun ang aton nga multi-sectoral nga paghulag ni sang nagkalain-lain nga sektor kag organisasyon sa aton pamatanon mamumugon mamuma professionals kag iban pa no nga magademand ang aton mayor nga panawagan amo ang pagpasabat sa mga purakot ng opisyales ang pagpanukot kay Marcos kag kay Sara Duterte no sa ila kapabayaan sa pamulyang Pilipino.
14: Nagapangagda naman ang nasambit nga grupo sa ibandra nga luyag magpasakop bangod bukas ini sa publiko. Report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: Yan ang radyo ko.
17: Wow! May puso.
11: Balitang National.
12: Balitang National.
5: Alas 6:17 ang aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita national ginahatod kato ni DTX 500. The superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Inagauman nga magasapong rong mga senator judges makaroon niya adlaw it Lunes, Setyembre 21 agod nga diskusyonan rong mga voting threshold nga kinahangganon agod nga mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Suno kay Senator JV Ejercito nga posibleng hambagan sa caucus rong kung may una nga igapatigay niya pagbutuhan o kung presiding officer yun lang rong mga desisyon angot sa pagbago ita voting threshold. Matandaan niya kuray nga mga Domingo ay naghinyo ito opinion rong Senate Impeachment Court sa Amicia Curie o Conference of Court agad niya magtawit anda karang pananawan kung dapat baga nga magboto sa impeachment rong mga senador ngawa nakatambong sa trial ag kung dapat baga ibag-uhon rong numero para ma-convict rong sangka impeachable official.
11: Balitang National
10: at pati ngayon itubag protesta nga ginatawag Never Forget hindi mababaha ang katotohanan sa EDSA Shrine sa Quezon City nga gintambungan ni taga-sari-sari nga progresibo nga grupo kahapon nga adlaw it Domingo kakip sa mga nagtambong sa rally rong Tindig Pilipinas sa August 21 movement nagkaisa labor movement clergy for good governance kamanaman ang mga grupo at mga estudyante mga religious groups kabawayan ang mga trabahante nagalin ng mga grupo sa nagkasari-sari nga lugar kakip rong House of Representatives sa Digang Bayan ag Lasal Green Hills bago dugugungan nga nagmarcha pato sa EDSA Shrine nga nagserbe nga assembly area nagpanguna nga nagapanguna nga panawagan man ik grupo rong pagpanabat sa mga imbulbano sa anomalya nga flood control project.
11: Balita International. International.
5: Samtang sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod gato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat o buag sipon, mag-inumit D3 Bio, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginapabugang it Houthi rebels sa Yemen rong madinagag-onanda nga ballistic ag missile attack sa Saudi Arabia. Bawat sa atake hinadelay rong maabo ang mga flights sa nasambit nga lugar. Ginhambang it Houthi military spokesman na Yahya al-Sarey nga nangin madinagag-on rong ginhimo nga cruise missiles drone kontra sa Saudi Arabia. Raya sigon rong isigagamang kapag bagos sa ginhimo kanda nga pag-atake ita Saudi Arabia.
11: Balita International.
10: Ang balitang international, nakasuod sa protected system si tatlong kamang kumpanya noong Gemini AI at Google samtang ginapaidagam sa cybersecurity test sa una nga na-report niya insidente kung sa sin automatiko nga nagpatigayon it hacking rung AI system it kumpanya. Sunog kay Heather Adkins, Google Vice President for Security Engineering, nakausay rung Gemini it pampubliko nga impormasyon online ag nakatugma. It mga credentials agad nga makasugod sa tatlong ka mga website nga ginagaom karang sa copy testing. Sa sangka kaso, pauman-uman nga nagtugma ng Gemini, it mga password hasta sa nakasugod raya sa sangka protected system. Sa daywang iba pang ka mga kaso, nakausay raya it credentials sa sangka public repository nga ginagamit karang agod nga maka-access sa mga protected system. Suno sa Wall Street Journal.
11: Balitang negosyo.
5: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod kato ni Mighty C, rumasging pabasko ng alkaline nga vitamin C. Nag-apilar ang Pilipinas sa mga miyembro at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN nga mangin bukas para sa mga gusto nga magnegosyo sa Southeast Asian region. Sa pagbukas ika 29th ASEAN Investment Area o AIA Council Meeting, inpunto ni DTI Secretary Cristina Roque rong importansya at pagpabaskog at investment sa nasambit ng mga rehiyon. Agad makaangkon at mga rong agud makaangkon it mga pungsod rong pagsanyog it ekonomiya. Rong investments ano kay Roque, rong sambilog sa mga nagapanguna nga nagatuod sa ekonomiya it Southeast Asia, agud nga magbaskog agabi nga mangin na competitive.
18: Balitang negosyo.
10: Iga nga balita sa negosyo, posible nga sa Nobyembre pa makaroon nga dagon mabatsyagan o epekto ipaghukas it value-added tax sa system loss charges ano sa Energy Regulatory Commission. Ginpayag man ni TRC nga ginistorya gunanda ro mga stakeholders sagot pa dasigo ng pagpatuman. It's circular it Bureau of Internal Revenue angot kara. Sano kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan ko September 18, nung ERC ay nakipag-angot gun sa mga stakeholders sagot mag-obrite mechanics it implementasyon. Sandig sa Revenue Memorandum Circular 097-2026 nga ginpagawa ko September 14, nung BIR naghambag nga nung system loss charges nga sugod sa CAP nga ginaprobahan ni TRC indigon pagpaibdagom sa 12% VAT bangod sa ginakabig raya nga government mandated pass-through cost.
19: K5 News FM.
20: Yan ang radyo ko.
21: Wow! May
22: Balitang Sports.
5: Alas 6:23 sa aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon ita Klinika Diofresh. May nagon nga medalya rong Pilipinas sa 2026 Asian Games pinaagi sa Women's Soft Tennis Team matapos nga makabuo ita bronze medal. Una nga gingutos it Pilipinas sa group stage rong Mongolia sa score nga 3-0 ag Thailand sa 2-1 antes matapos ro anda karang preliminary round nga napierde sa score nga 3-0 sa Chinese Taipei. Apang napasigawan ng Pilipinas nga maka-advance sa sunod nga round matapos magutos anda sa Japan sa score nga 2-0.
18: Balitang Sports.
10: Duga nga balita sa inampang, hindi gano'n makaampang pa sa ika-20 nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, si Umar Marshall. Raya ng pagkompirma ni Association of Boxing Alliances in the Philippines, President Marcos Manalo. Sunod kay Manalo nga nagkasugod sanda ni Marshall nga ipaiway gun lang ang pagpasakop sa Asian makaroon niya dagon. Bangon sa mabudlayan raya nga mag-transition maghalin sa professional fight ag mahaba pa ng biyahe paadto sa Nagoya. Nasa yuran nga Kuraya gamang gintumba ito Olympic bronze medalist trong anang kontra nga si Omar Ulises Huerta sa third round itanang pagbalik sa professional boxing sa United States.
18: Balitang Entertainment.
5: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon it DTX Beauty Soap. Engaged yon ro dating ang miyembro ita Viva Hot Babes nga si Zara Lopez sa content creator ng si Simon Javier. Matapos na nga tawuan it uman na it second chance ro anda karang relasyon. Ginapahisayod it mga mag-partner ro anda karang engagement matapos rong surprise proposal ni Simon kay Zara sa ika-42 nga kaadlawan kara. May special man nga kahugan o proposal para sa daywa bangon maabogon sanda it na agyan sa anda karang relasyon. Ko 2024 nagdesisyon sanda nga mag-co-parent it anda karang unga nga si Sapphire. Nagumpisa gud man ra anda karang relasyon ag nagdesisyon sanda nga tawan ra it sang bilog pangatsyansa nga sa ulihi nag-abot gon sa plano nga pagpakasal.
18: Balitang Entertainment.
10: Ang balitang entertainment pagkadagon ni Jonah Veray ruan ang pagpalangga sa kasapatan sa concert stage. Sunod sa singer nga magahiwatray at concert sa November 14 sa New Frontier Theater sang adlaw bagro aning ikan 37 anyos nga kaadlawan. Payag na na nga rung anang pag-abuton niya show ay magabulik agud suportahan rung anang spay and neuter advocacy para sa mga ayam agkuring. Nasa yuran nga mabuhay gon nga animal welfare advocate si Jonah kung sa scene ko 2009 ay nag-umpisa ng raya sa pag-rescue it mga stray nga sapat ko 2020. Nagtugot manimaw it private animal sanctuary sa tatlong ka mga hektarya nga farm sa Tanay, Rizal.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
23: GTX 500
19: Morning Newscast.
23: Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:26 rong aton yung oras. Mga ka-K5 nyo, batianong nga pangunang balitaan sa programa.
19: DTX
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Monday edition, September 21, 2026. Para sa dugang mga balita ni Kalipat, i-like, i-follow, i-share. Ro official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5. Ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos. Kay Bansika K5, Leonard Viray. So man kami rin yung mga newscasters. Ako si K5, Barrio Tribe.
10: At ako man si K5, Regeline Tornino.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
21: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
24: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
24: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting.

0: bala ang imo.
1: Ay, gaan. Kabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
2: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionic.
2: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Herbal Oil.
0: Clinica Deo Fresh Roll-On.
2: And many others.
0: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: may free check-up ka pa.
0: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na malayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya. Batas na serbisyo. Pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong ka-Tify, Yonar, Viray.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso.
4: Komentaryo na patalasgan. Servisyo na wagan.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
9: Good morning, Pilipinas! Mahilayad niya gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Lunes, petsa 21 na. O buga ni Tadaya karang Setyembre 2026. September 21, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5, Leonard Viray.
4: Leonard Viray.
3: Foro de los Pueblos.
9: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilalaton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita ang aton tawanit oras, ya sa aton ka nga pag ililiba. Well, partner ko makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pag-abi-abi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka nga mga suking nga mga listeners, ya nagatutok makaroon sa aton nga pag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamatin. Una, sanda ka lang ang mga pwesto, ha? Sanda nga mga pwesto na sa tindahan, mga vendors ta nga mga mahugod, ha? Agahon pa nagbugtaw, agahon pa nagbukas, kanda nga mga pwesto. Una, sa ton nga may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag sa Juliana Market. Kaya nag-ibago niya sa ton nga palatuntunan. Good morning.
4: Foro de los Pueblos.
9: Aga siyempre likewise sa mga driver, Sweet La Verta. Una, sa mga terminal nga nag-amat-amat na pila. Sa mga nagabiyahe yon, hagong kita, ha? Rumata sa karsada, lima sa manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners tang mga ginikanan. O nga nagapupamati na sandang mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo at lola. Nga nagapreparar itpampamahaw ka ng mga estudyante. O may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ipamat ang lugar ya sa Pilipinas, no? Nagpagwa matanat abiso. O iba nandang mga local government unit, especially ito sa may Metro Manila, no? Nag-portion it Visayas, may sa Mindanao man. May mga rason doon, may kantanan sa ika-54th anniversary it pagdeklara nga ito kung batas militar, di ba? Ay may mga lugar nga daw una may mga mag-arali, di namilog ron sa mga rason naman at gin-suspender ibang klase. Well, good morning sa mga listeners naton abroad. Nga nagasubaybay man, pagi sa ton yung Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Pero K5 News FM, Galibo 94.5. Good morning sa mga listeners tauna sa Kabukiran. Aton nga mga suki man nga tagpamati sa mga nagabantay tangki una. Good morning sa mga mangingisda naton. Aga siyempre sa mga naga-monitor o na sa mga restaurant o sa mga amigota nga kusinero-kusinera. Nagahon pa nagbukas man, nagahon pa nagpreparar aton nga mga amigo nga mga kusinero. O na sa Jassy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Good morning kinyo tanan-tanan. Mga manamit ka nga putahe sa Jassy Catering and Services na yan.
1: Furo,
9: nasa Seoul Estancia, good morning. Aton nga mga duty nga pump boy nga nagapamati pagi sa aton karang transistor radio. Good morning kinyo tanan-tanan. O sa cashier ng duty ha. Aga din na kay Tatay Daddy Harley. Tatay mo, tama na si daddy mo, gito man natawagun doon eh. Daddy Harley, good morning! Aksa tanan nga kutob, kumabutan ka to nga signal, makarang Lunes. Welcome on sa Monday edition. Kita to nga palatun tunan.
1: Puro, Delos Polos.
9: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawa nito ra sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Kita sa aton yung mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Driver's license it driver nga nakabangga to kay Pitik Sakan gin suspende. Day karang LTO Region 6. Ito na ro kaungdan ko rin nga nga detalye hindi plastarta ro update ko nasambitan ka nga balita alin sa LTO balikan na tonda ay 90 day suspension nga to hasta na abot na gidro forever o nga ginatawag forever ka na nga hindi ka kadaga kung man kung ano nga sahit bihikulo manakayon ka na lang ay according sa ginsubmitar na nga sabat sa LTO, siyempre hindi gid mabaton ko tag LTO dahil nga ni klarong-klaro sa basis sa mga witnesses, basis sa kuha ita CCTV camera ag sa investigation kung police, wagid tanan unagid ginapukol ka na ngay mauro may kadahilanan kuro nga rin na tabo nga aksidente iba sino manabi, kitang-kita man yung video nagkalit sa social media nga makita nyo nga nagpangangagaw na emote linya, di ba? Klaro, tagidron. Eh, patay ro victim. Pati, dapat yan nga mga mauron tanaro decision it LTO. Pero babi na itong mga klanon na intindihan taman ka to kamo, no? Pero siyempre, do LTO, gasunod man sa tama nga proseso, hindi man nun pwede nga nagpadaso-daso sa net decision, 90-day suspension, initial pa itong kwan ka na, no? Pagtao ita sanction dahil nga ni nga wa pa imo makasabat because nga sa hospital pa that time imaw di haron yon nakasabat ginbasihan na ng sabat wa mabaton ginsuspend git ano na balikan to detalye karon ha samtang sa ton nga pag ililiba liga ng mga barangay president Mr. Kapitan Ralph Tolosa magapaligay ni Taker nga meeting sa mga kapitan. Anungod sa issues implementation itay ka nga BBMP or di bawat barangay makikinabang program yes aton sa probinsya ita Aklan ay padayon nga nagasilinangag padayon nga nagakwestiyon rong pila ka mga residente pila ka mga estudyante ano para kanda dapat kami tanaro dapat nga makabaton because nga klaro man no lama siguro sa record nun nga bilonggid kami sa ginatawag kapigaduhon. Di ba doon ginabasihan ay vulnerable household? Huwag ita't may ginawa or ba't may source of income ba nga raw? Literal nga pobre. Yaman mga ginauna pagidaan na mga may kaya-kaya. No? Aga mga opisyal, ungat opisyal. Siyempre mga public servants andara. Unahon na nero sa laylayan si Dagong bago Rwanda kung huwag ginit may mapili mo na matarong ka ron nabalikan tamanda ay aton na abuton ni Nyada ni Kapitan Tolosa yas aton niya pag ililiba samtang sa piyak karang aparte sa dugang ng mga headline Omelek Aklan Haomgon sa nagahilapit ka nga filing ita Certificate of Candidacy o CoC. Doon na pamatian taro pahayag ni Attorney Roberto Salazar, Provincial Election Supervisor. O parte sa rin yung preparation nanda. Ang dugang mga update sa nungod sa eleksyon nga na. Kung pamangkuton ta, aling ko last week si Comelec Chairman George Irvin Garcia. Dayon, tar eleksyon, ayaw kumot pinati sa fake news. Yes, dayon, naman na. Otob nga wapat layi nga magin pasar nga nagapa-extend sa term. Itay nga mga barangay officials at SK officials. Dayon, taman na na. Pangutana karon. Anong oras, anong adlaw o magwarong nasambit nga update ay daw una na sa lamisa ko presidente da. Ay nga rang hagna, patukoy sa rin nga term extension. Balikanta ron sa to nyo pag ililiba. Kapiak ka na nga parte, mangingisda sa numan siya, nagkapabilin nga missing matapos nga magpagawon. Talbay ka mo sa dugang detalye karon mga ka-K5 ba ay aton ilatagro detalye kon nga noro natabo ba anong adlaway mo to na tigayon nga maduga won ba makontak ko ana nga family ito na ron aton balikan sa aton karang patrol mga ka-K5 samtang sa dugang pagid naton nga mga headlines iya sa aton karang pag ililiba aton nga balita man national. Gobyerno, Ginoo ko patawarin kita, nagapahaom, itrek lang ayuda sa tunga it nagatinaas ka ng presyo it petroleum product. Magid hilabot ning mga haslo nga nga una sa posisyon baga sa gobyerno kung kisah, no? Masakit-sakit man nga isipon, mga ka-K5. O tagid sandara it kapas baga nga maidiyahan yun lang gin kahit papaano ay makukontrol taro presyo ko gasolina ganag diesel hindi ta kita bastante yung sa paayuda-ayuda nga ra na umakaron waman it mabaton nga subsidiya ro fuel subsidy ba raton nga mga drivers it is because nga sa man kita nga election maning hindi man pwede gid kay pagi mo sa mga akap-akap kung nano-nano para ng ayuda. Kabawa, makaundo mga maurong programa ko gobyerno. Parang hindi mabuso ko mga kupitan, ko mga kapitan. Paalin, baga na kami nga nakipay na, ay ito yung ilang kapermi no pamangkot ah. Paalin kita ka na, di ba? Kahit anan, daton nga mga headlines mga ka-K5. Katawan ito oras, ato nyo pag ililibag mag-check it at dugang nga mga reports eh. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasandang nga mga areas of responsibility. Aton nga Kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton nga mga PNP stations. Aga balita sa aton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga ka-K5. Alas ay 50 gon daton nga oras. Oy, by the way, makarang adlaw ro schedule it gubong, no? Tanday nga nga si Gerald Roldan, a.k.a. Pitix Akran. Waman it may mahambag kita karak kana because nga ipos man nga ning tawag mahuwi on tanay. Ginamugo-mugo manamon da while nga nag-celebral kita at Ati-Atian Festival kaadlawan. Eh, di ba kung tawagol mo Pitix Akran, hilig mo magpamitik. Kod ka pamitik nga nagkakon ba? Pamitik ka pang take it picture sa mga bisita naton or sa mga different tribes na nag-participar during ko Ati-Atihan 2025, 2026, mga 2024 ko pa nga ni actually rimaw na na nakibahan di karong area bagay di karong kami gatindog media ag mga photographer na tanan doon nag-iibag kami nag-live mata kami mao is nag-take picture yung mga bisita na to tapos gina-post na sa nga page ag una ron ginagraban ko ibaro nilag risan na bagay hinampit kan di ba once nga makita na si Pitik sa kanya nagatutok ko anang aron nga camera nagkakuhang gitaro iba nag-post kita at mga manami baga. Anong ginaabangan nanda? Hasta nga nag-inabo, rasanda. Abo man dahil nung nagtugad ko anang estilo. Abo, especially di karon sa may tangalan. Magin sana nag-umpisa ron eh. buot klaseng tawo man dai mao eh. Si Pitix Akan, sikat eh, gito sa ton sa Akan dai. Hindi yang imaw mayad sa yung anang akwan baga anang ginakuyangan to oras. Hindi, kaya't man imaw pag-abot sa pag-disseminate information, pag-abot sa road safety, no? Bilang rider man dai mao. Galing na to, natabo ba ka, nasubuan man kita. No? So makarang agahon, may una ron nga igapatigayon nga pag-bisita ro anang mga supporters na sa Kalibo Pastana Park sa covered court. And then, mga last viewing na karon is 10 a.m. to 12 noon. Indo na. Tapos may necrological service ag tribute mga 12 noon man hasta at alas 2 ro oras hapon. Ag mawaiga diretso niya sa aton nga may Kalibo Municipal Cemetery mga alas 3 mga K5. So makaroon gid nga adlaw ra nang gubong. Okay, matanas migo nga ra. Kag do na may update kita karon ha sa datong atong si Mr. Driver nga bumangga mga K5 ay pati naton daw ribang nga mga kapamilya na nati. Siyempre, normal makon doon. Nagamba nga daw, grabe man mana ro LTO. Hindi man ay, alino, ay patay ta na ro binanggaan na. No? Ang imaw is nakaangko niyang ita mga bali sa gawas. Masakit man doon sa pamilya at namatay. So, rung na yung arang singgaling na driver ay may mga nagkakamat akara ka na kunta, nagpaabot at suporta, ay man ay disgrasya birman amigo, waka manggit it may mahimo. Ani dapat to bad gun muro desisyon ko LTO nga lang. Si Mr. Maynard Ingaling ba, nga driver nga nakabangga. Well anyway, dalang gid, i-check tanay, raton nga pag-asa DOST ha, sa pinaka-latest nga weather forecast makarang adlaw it Lunes ay manami raton nga tiyempo, no? Masilak, nagpakita agit timpano pa si maharing adlaw. Ito ni check ang karon do detalye kung ano ganon do ibang part it Pilipinas daw kung tanawon pero mapa kahapon wagid hagos it gag umo pero may low pressure area sa liwan ko aton nyo par i-check tanan sa detalye karon si Sir Algizar Di Aurelio aton nga pag-asa weather specialist makarang Lunes. Sir, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning.
10: Magandang umaga, narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng Southern Luzon sa susunod na tatlong araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo ito ng more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po, napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw, sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kusan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw. Isabihin, wala tayong inaasahang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo lang na sa Luzon. Ang araw sa sikat sa ganap na 5:49 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Ang kampiyon.
9: Thank you so much, sir, ha, sa pinaka-latest na weather forecast magkaring adlaw it Lunes. So, may low pressure kung sumugod mao sa part kay Bagyong Quinine. Sabi pang hindi un mamilog man. Good nga, hindi mo makapikto gid sa aton sa part Pilipinas. Pero marami rin simpo taong pisay na makaunas na inaga. White, may kung ano nga mga weather disturbances. Depende yan kung umiba pag idrohuyop, ithangin. Sabi pang dire-diretso raya. Good makapanggaba, mangkitang makabugad kung mga linabanta. Alas 6:56, raw oras ang sa pagbalik naton. Aburo ka pamangkot, madayon bagaro eleksyon. Ato ni Plastar, ag ano, okay, 5-9. Dali la, tama na rupit sa 28. Next Monday yun to. Tama, next week on. Di ba Lunes, makara? Next week, Monday. Pagka Lunes ito, pit sa 28. Agumpisa daw, takatoro. Magbaton ita, kumilek, kung mga nag-aspirar nga na sa tagsa-tagsa ka mga posisyon, mapakapitan, paidago, masa sa SK. Di ba? Di, palin man na, mapile kami gato. Depende man ang kinyo. Kutob nga wat may nagaguwang lay, na pirmado nga nagpaiway makaroon nga eleksyon. Dire-diretso, taman na rato nga ng event, kung ano programa, ang bago taga Comelec. Balikan taro na, no, payag itaton nga Comelec Aklan, matapos siya may importante, nga pahanom dom, standby!
0: D3 Bio, Health News, D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang virgin coconut oil,
1: soothing.
2: O especially nga ara sa D3 Bio, pag buka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imong small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dira natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga
3: ara dira. Hindi na Sir GP. Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
2: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Nami
1: lakas sa tugali, Sir GP.
2: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
3: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya, mantikaon. Di ba? Pagpalakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung kainom ka D3 Bio sa mga. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
2: Ang plain D3, kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
3: Sunod din ka kung kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
4: Combine na.
3: So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yung nagdumping gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
4: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
3: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio, hindi siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
2: Oo, gusto.
3: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya, mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing na mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
2: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako kanaway na na. See?
3: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
4: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kaya po, why ang akon pancreas?
2: Ay,
4: ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3 Bio.
4: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficient na para magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3 Bio.
4: That's why got D3 Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
3: Hindi siya mabangkrap, Sir Boy.
4: Hindi siya mabangkrap.
3: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3 Bio.
4: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
1: Sa ilo na.
3: Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, Sir Boy.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatag sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonar Viray,
6: Foro de los Pueblos.
7: Alas 7:02 yon, daton nga oras, ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Well, good morning, Anaya, sa aton karang mga listeners. Nga nagpaabot itaraya karang minsahe. No, yes, aton nga programa una mga ka K5 sa aton nga mga suki, no, sa kamaligan sa Batan nagamonitor si Ma'am Tessy Sukgang. Ayan, good morning, Mama. Thank you gid sa pagpamati aguna kay kagawad Gaga Rolly Dalida Riporen Baladhay. No, nga nagpamati man makaron nga gahon. Good morning. Nasa mga taga-barangay Magpagong, thank you so much sa kay kagawad na medyo pagpamati. Kay Maria Ami Figueroa, good morning K5 Nard. Shout out sa ang mga ikampod nga si Cherry Rosio, si Rolly Rosio, gabigid sa ang mga mabuot nga amo ag ama nga sinday Marie Shane ag Michael Makahilig it Fulgencio Sur Balete. Salamat gid sa pag basa. Oh. Amo sa kilagat na kon si Ma'am ag si Sir mo. Oh yan. Si Kupa, si Kumarik, si Kumpare. Ayan, good morning ha, nasa may Fulgencio Sur, Balete nga naga monitor makarang agahon. Ma'am Ami, Ama Maria Ami Figueroa. Ayan. Ag kay Rachel Casis, good morning K5 Nard, greet mo si Lola Hermonita Flores Gaspar, iya sa may barangay Mataphaw sa New Washington. Sa sityo sa pa gapamati kimo ag sa akon nga friend nga si Toden Alfaro Flaviano, una sa may Candelaria sa New Washington. Ang una kay Madam Ethel Panim. Good morning, kinyo tanan-tanan.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
7: Well, sa aton nga pag ililiba, aton anay iplastar, daya nga nga may kantanan mga ka K5 sa ray nga nga pagabuton ta nga COC, filing it COC, no? Ay abo gitabi nang gapinamangkot nga nga makigmanghura naton nga ano man nakara K5 Nardro mayad, no, ay dahil nga ni nga medyo may balak man na kami nga nga mag dayagan sa raya nga nga eleksyon nga pagabuton. Hindi ba man naro filing of certificates of candidacy or the COC hay September 28. Yes, tama, September 28. Hasta ron imaw it October 5, mga K5. So, kung naton isip-isipon, abo abin ang gagawa ng mga fake news. No? Now, para klaro, nagpaabot yun itapahayag kara si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga sinana mag K5 dayon gimataro eleksyon. Now, kung imo pamatian bilang Pilipino, no, dayon gimataro eleksyon. Ano itong itatakit sa isip? Kutob nga uwa it may nagagawa nga ni nga batas nga haron nga gin dosok aton nga mga nasa Kongreso, maginama mo Kongreso, una na rondo House of Representatives, agraton nga mga sa Senado. May sariling version ro aton mismo nga House, aton nga mga congressman, di ba? Eg may una man nga sariling version paagi sa Senate Bill, raton nga Senado. So, may manabo kunta karon nga ginatawag naton bicameral conference committee, but hambal ko aton nga House, i-adapt po nang nandari nga ra nga ana ita Senate nga version para wonit may manabo nga bicameral conference committee. Iti gin padali-dali nanda kun aton isipon para nga kun indi yun baga mag-take pagit pilang adlaw, di yun mag-uyang pat pilang days, no? Parte sa rin yung bicameral conference committee, the purpose karon ay una nanda himay-himay yun ron both houses ag Senate kung anong kan ito no version same sanda eh, 5-year term extension but may mga conditions ito sa iba ron nga dapat anda diskusan eh, base baga kon daw hindi pabor di ba nga senado member senado or the house but ginkasugtanan na lang ana nat sinito sundo naton di kon imo isipon daw ginadali dali baga ko rayang ra nga mga mambabatas daw ginahingabot ginanda now so far makaron September 21 wa pagid it may yumpok nga balita sa national nga ro nya ron nga hagna ginpirmahan ko presidente ay kana ro bulay kana ro pinaka desisyon konpirmahan na te syempre wat may manabong eleksyon kadali-dali man sa Partit Comelec okay may bag-ong nga layi pirmado gon no official yon te kansilado na tong eleksyon card member man din si Garcia haron man na may layi di kansilado kita eh. Now palin ni Watley September 21 na makaron ngani dayon. Dayon. Hayro ginaayo nga to ni Garcia nga kunta dapat mga second week in September may decision in mana kamo hay wa pa until lang wa pa eh. Until lang wa pa. Ngani scheduled naton sa filing ita COC hay dire diretso ta September 28 to October 5 mga KK5. Kamusta ro preparasyon it Comelec Aklan? Ato niya pamatian partner Ropahayag itaton karang provincial election supervisor with the attorney Roberto Salazar. Aton niya pamatian mga kakipay. Ano obrahon nyo? Sing ka mo maadto sa pagpilot si OC? Ano rubit bito nyo? Sa mga bago pa lang nga-join sa politika nga. Para pamatian ta mga kakipay.
0: Yonar Viray, Foro, Telos, Pueblos.
1: Mga kakipay, upod naton sa karon no? Si attorney Roberto Salazar, ito niya provincial election supervisor about sa calendar of activities subong bulan sa September kung nantawo na ton dali dalangkit ang filing sa COC or Certificate of Candidacy. So, kamusta attorney ang aton niya preparation subong bulan sa September?
2: Well, si Yonard, no, pakaayo ng Comelec no, sa pagpreparar nanunod sa akin November 2 no, BSAP. Actually, despite no, sa mga nag-development sa postponement no, o sa fixing sa term sa mga party officials, mga hadla na pending dito sa Senate at sa House, mapadayon niya ang inyong Comelec no, sa atong preparasyon, especially sa nakilapit na nga filing of COCs. No? Madumduman nato, no, base sa atong calendar of activities, starting September 28, no, filing na sa Certificates of Candidacy. Magadangat din, no, magatapos ni until October 3.
1: October 3.
2: 2026.
1: Okay. So, kamusta dira, attorney? Okay naman tanan-tanan, no? Kaya, amo na ang isa sa maginabangan sa aton ng mga aspirant candidates, no? Nga mag-file sila. Kung, kwan bala, no? Kung lantawon tang update sa national, daw wala pagit sa may pirmado nga hagna ang aton ng presidente, te, anytime by 28, no? Sa Monday, pwede gi sila ka-proceed sa mga Comelec offices sa ilang mga banwa.
2: Well, kaya mo nang advice sa ato, no?
1: Oo.
2: So far as our institution is concerned, natin parayon lang ato ng preparasyon.
1: Oo.
2: No? Kay sana siling mo, wala pa sa permato ng hagna, no? Actually, ang latest development as of last night was that the House of Representatives adopted, no? The Senate version of the bill. So, buksalingon sini, wala na sang bicameral conference committee, kag i-enroll na ni, no? Ang bill nga ni, kag ipadala, no? Sa Office of the President for the signature sa aton nga presidente. Wala pa ta kabalo, no? Kumpirmahan ni or hindi isang presidente, or once nga mapirmahan, nalit may ma-challenge pa si Nino after its effectivity, after its publication and effectivity, nalit may ma-challenge pa si Nino. sa Supreme Court. So given no the timeline no medyo tama kahugot. September 16 kita subong no. Butanta may 15 days ng publication. Well, kay medyo mapinot no kag ang 15 days ngayon na no. Mauna pag ang indira ang filing sa COC. So sa September 28, bangod nga alang-alang, wala pa sang basihan, no? Posible, wala pa sang basihan ng COMELEC, no? Na mag-untat sang isang iya preparasyon. That's yes, why kita sa field offices, no? Padayon lang. No? Padayon lang ato na preparasyon. Well, the next thing, bro, natin, dani, no? I-certify natin ang listahan by October 3. But of course, tanan ini no nagasandig sa papanaog nga instruction sa atong COMELEC main office.
5: So sa filing of COC, may ara ka mga announcement nga gusto ipalabot sa aton nga mga aspirant candidates attorney ang dapat inadalon, dapat nila obrahon sa mutong adlaw.
2: Well, actually may mga pagbag-o no, especially sa mga forms no? So they have to go to their respective to the 17 ano to the nearest COMELEC office sa ila lugar no? Kag mag-secure sang bag-ong mga formas no. Of course another thing bag-o sa subong ma-submit kita sang birth certificates.
5: Amo lang bag-o subong
2: no. No, kagang mga usual na no documentary stamp status no ang notaryo no? And the number of copies nga iya require sa aton nga COMELEC office. We are just actually requiring 3 copies for ourselves no. But of course kinanglan yun na sa mga extra copy for the notary public no, extra copy for yourself no? Kung gusto mo may hawig ka sa goals. So those are the things no dapat tandaan sa aton mga aspirant no this coming November 2022 at 2026.
5: Tapos paano attorney kung wala ang iban sang mga ginatawang birth certificate daw ang iba na wala sang birth certificate, PSA ang iba ginagamit nila.
2: Well, ti ang amon niya ti LCR o PSA. Presentar mo na sa opisina sa babi.
5: Okay. Now sa part sang ininga date no September 28 kag October 3 enough na gid man na siguro ng adlaw daw mabahaba na gid ganina para nga makapag-file ang aton yung mga aspirant candidate whole Aklan 17 municipalities.
2: Well actually daw sufficient naman na chimpo. Naka-decision ni sila kung magpapalagan sila kung hindi. Kapag kung naka-decision ka na, of course, you have to be prepared.
5: O nakabilog sang team nila.
2: Dugay na 2 years ago, pag-uro, kompleto na ng ila teams. No? Kabalo naman kita ng maliit pang eleksyon, minapreparahan na ganyan.
5: Okay. Sa next attorney, after it, aton nga kwan, filing sang COC, ano ang next nga nakalatag na event sa aton nga calendar activities?
2: Well, may we just remind no, mga naga-file COC, actually we are already considered candidate no. Like sa automated national and local elections nga medyo malawig pa before kay considera nga kandidato no. Sa subong niya ang patakaran naton bangod ng manual elections in May. Once you file your COC, you're already considered a candidate. Thus, no, sakop ko na sa mga pagsulundan sa COMELEC. Especially the rules against premature campaigning. So, bawal na na yan mag-ulupang ang pandemya. Maglibot-libot. No? Kagati, starting October 3, no, umpisa naman na sa aton ng ginatawag ng election period. No? So, imponer na ito na mga gun ban, no, kag kung ano-ano pang mga pagsulundan ng pag-issue sa COMELEC, rules on campaign, no? Especially sa pag-put up sa mga campaign materials, pagpanagtag sa mga campaign materials, no? So, ara na na, no? Imponer na nato ng atong mga pagsulundan na anong odira, no? And of course, no, sa mga incumbent barangay officials, of course, may ara kita mga pagsulundan sa public works ban, no? Mga pagsulot nga 10-day period, no? From the day of the elections, bawal na mga barangay funded roads and bridges.
5: Bawal gid. Kag sa panaton, pag-file sa AOC, by the way, ano usually, attorney, ang na-encounter na to nga daw, kung kaya sabi, nakakabalita kami nga daw, wala siya madayon na disqualify siya sa amo tong mga reason, bala?
2: Welcome kami amon ya, no? Diri sa COMELEC, ministerial amon function, no? Sa pagbaton sa COC. But of course, you have to make sure na inyo sa COC, no? Insakto. Alin sa forma, sa pag-fill up, no? Ang mga documentary stamp tax, ang mga birth certificates yung ina-require sa COMELEC, no? Permado, no? Ina-notariado, no? Batuno na muna. No? Kung may mga kulang-kulang dira, of course, hindi naman pagbatunon, no? Pero hatagan mo naman reasonable time up to October 3 to of course, no,
5: complete
2: complete your all the requirements, no, being required for a valid COC. Amo lang na, no, wala man kami gari sa iri, no? We do not look beyond the face of the COC, no, except nga tiyan mo na dapat kompleto yung COC.
5: Sa mga simple nga kwan, residency, kag pila ka, amo lang daw ginasangagang kisay kung pila ka years nga dapat dira ka ga-star, attorney?
2: Well, that is a matter nga subject sa adversarial nga proceedings, no? So, kung may mga hindi tayo residente nga panlagan, of course, somebody from that barangay nga maka pamatuhod sila should file a disqualification case based on that ground.
5: Sa COMELEC man.
2: Wala ma-comply, no, ang residency requirement. Of course, ang aton proper office dira, of course, you have to file that to the office of the clerk of the commission. Iraful ina isang clerk of the commission, no, upon receipt of your complaint or your petition, no, pagpagbayad ka sa filing fee dira, no, i-raffle na kundi nga division ang mag-hear na mag-decide sa kaso.
5: Okay, so diri man ako, attorney, sa aton nga numero muning ginahuyap man sa ibang kung pila nang aton nga total registered nga mga voters diri sa aton sa Aklan sa isang BSK 2026.
2: Well, in so far as the regular voters naton, we have around more or less no mga 470,000 470,000 registered voters sa kabilugan ng Aklan, no. Kag sa aton nga SK, we have around 148,000 registered SK voters.
5: Okay. So kung nang taon na to lang taliwan nga election, mas ano, nagtaas subong o lagdubo?
2: Actually, amo man lang isa ka naog, isa ka naog. Ito may nag-transfer, may nag-kalamatay, no? Mamong aton di mandato sa COMELEC, no? Tinloan ang listahan, no? Alin sang mga nag-transfer, nagkalamatay, no? Mga napang-deactivate natin. Natinloan na ito na every quarter, so hindi na kita magpati. May mga flying voters
5: first,
2: pa. Kag may aray ito automated fingerprint identification system, no? Na ginagaling ni sa isa ka machine, no? Ang tanang ang listahan, no? Gina-compare ang mga fingerprints, no? Ang environment nila, kag ang ilang mga demographics data para mabalaan kung ang tao may duplicate registration sa iya mismo lugar o sa ibang pagit na lugar. So wala kita dapat kang ang mga patay ko nung nagkabuhi sa eleksyon, no? Ginapadayon ng aton ng pagtinlo, ginapasubmit ato ng LCR, no? Quarterly, isang list sa mga nagkalamatay. No, even I think the PSA National,
5: yes,
2: ginapasubmit naton ina sa COMELEC, bangod nga ti ang iban nga nagkaklamatay hindi mismo sa ila lugar napatay kundi outside, no, kag wala ma-report sa LCR. Isa pa maagi actually dira nga makabulig ang aton komunidad, no, sa pagtinlo sa aton listahan kung napatay din man ang inyong parente sa gamit sa listahan, i-report niyo sa COMELEC.
5: COMELEC, yes.
2: Kasi hindi lang pag-imuhon ng kaladlawan, ng eleksyon, no? Nagbangon ang inyong parinting na patay para nga mag-boto
5: pa. Sige. So, may ara pa to ni Kong, ilatang wala kong mapamangkot si Musubong. Update sa to ni opisina sang Comelec?
2: Well, ti, Manila kita, no? Kung ano mag-kanabo, no? Mag-kanabo sa sunod ng mga inadlaw, sinimana, no? Kahit ti, kabalo naman kita, no? May pending, actually, may bills approved in both houses, no? Nga nag-fix sang term of office sang ato mga barangay NSK officials to 5 years, no? Which of course, no, has an effect nga ti extend man subong current term up to 2028 kag ang election pagiwaton na by that time, no, second Monday of November 2028. So manilag danay, no, pero te, pang nagalilipot, sumong pa tayo ng anay nga mag-iyong-iyo.
5: Sige. Tony, thank you so much. Good morning.
2: Good morning, Dad.
0: Yonar Firay, Foro de los Pueblos.
7: Naturo payag ni Attorney Salazar. No? So, klaro nga, sige, taranda nga pagbaton ka na sa Monday sa mga Comelec offices. Tida tong inyong daghon, inyong PSA. No? I mean, inyo gali nga live birth. So, adto ka mo sa mga Comelec offices, agti-file ka mo. Gapatit, sa nga ni sa attorney nga, bilog o tatanando ko wan eh. No? Line up, gapatit ang manakita ko, na yung mabuhay ito manananandaron nga plano gun. Nakaplano ito aron, ang di rin pwede nga, imaupagang, makara, halimbawa, makarapang abimana nga week na gaumang, riba? Kung halimbawa, mana what may pirmahan nga batas ba si Presidente Marcos aparte sa rin niya term extension ti diretso takunta ra parin manaraki Pipnard iti bukat grupo kung wagit independent kay ba oh kutob nga wapat may suspension nga gina na pirmahan now kung nabi ipadayon rari nga rin nga filing it COC. Ag halimbawa gin veto ana ni Marcos datong atong agna eh wa mo wa, halimbawa gin basa na unay no wa mo wa na mailaan do unod ka to masyado nga mahaba ag gagastos pag iban do gobyerno ag hara kita nyo kung ano ro na tabo instead nga makabulig ro government marilisan it kung ano nga mga fuel subsidy ro mga drivers makaron nga naapektado ko rin nga nga pagtaas ita produktong petrolyo, tiinding ano yung election banning. Oh, araro pinaka masakit pagid nga epekto ko rin nga mga haslo nga mga mambabatas naton ba? Kamanit mga haslo. Kaboy buhay yung dagon halimbawa gusto ng danga harong gali. Yes, na-implement na naton na bimana ro 4 year. Wa pa rin naton nga ma-testingan kung ano ro positive effects na karon no? Kung 4 years nga ron nga term. Ag ibudugangan yung manat another 1 year pagin so 5 years na. Oh. Sa 5 years ba nga ron, sigurado yun doon nga mag-develop ro barangay or base imo malangman sa Gyapon. Pero ako gapati imo malangman sa Gyapon ah. Hindi man tanan pero tama-tamaan na lang gid. Riba, no? Kasi pinartido malangman Gyapon ni Nampang. Sansing ka mo madto nga probinsya. No? Ag kung tanawo ni mo, yes, ga-develop man do barangay, but ibang part yung gidro daw gaangat kat mga solid supporters nanda. Ang kita nyo sa implementation yung it BBMP, di ba? Kara na to nakita. Masakit man ni mo matod ang bagon, but riba nga makapitan nga ginasalig-saligan ta nga pag-abot sa mga ayuda nga ra, sa tama ag insakto. Ayong kamot binalibad sa iba rin na tamaan-tamaan kinyo. Kung ano, karon ginpakita kung ano kamukha hamahama. Di ba? Ito paano kung mga mauron to mga barangay chairman aga na-aprobar at anaroon nga nga batas. No, nga nag-set nga mangin 5 years at nga term. Sanda ko SK officials. No? Ito paaling kayo ay tanaro barangay. Kat mga pubre nga itong ngayon mo malang Japon, bisan, hindi yan naman na kami ka-avail BBMP nga ron. Ayahan paro, bisan food packs yung gidlang. Kung tabi man na barangay, kung sino tanong magapit rito, doon ang bago na nga magapit sa guwag. Doon ang pinakakwanda ka naman. Ay, klaro man, no, kita nyo rin yung pangubra sa implementation at BBMP. Dayawon na ito, mga dayawon nga barangay. nga watat may nagtuhaw nga isyo dahil nga ni nga baton to kanang pumuyo nga si Juan, si Pedro, si Maria rungin pang butang dito dahil deserve dandaron rungin nga scholar program dahil nga ni nga uwa-uwa gid no? E tiwa matat may nasangag, di ba? E kasi nangag ilang kamuri na ron ay dahil nga ni sa rungin nga sitwasyon. Kasi hindi patas yung pagtrato sa yung pumuguyo. O, ha, kita mo. Paano ko mauron yung chairman, inyong council? Sa fasagod 5 years, sos Ginoo ko nga inantos anak ko mga pumuguyo. Kamay pangisipat, ostura ni Presidente Marcos, no? Pamatian na rupulso it mga Pilipino. Kon matuod gidman nga boss na kararo bilog nga Pilipino, ti pamatian na rupaninggitan ko iba. Dahil riba nga mga SK chairman, nagre-resign naman makararima dahil nga nga gausit at trabaho. Dahil kung ni-extend yung matamana ran ng term, eto, siyempre, ibagid ko may nakaatangki mong responsibilidad. Dahil yung ginahambal ko, one, sabi nga kung ikaw isa public officials, iba rin mo nga itsura sa inyo, iba man rin mong itsura gumawa ka sa bagay nyo. No? Nga man, eto, siyempre, hanggang doon ka timo. Barangay officials ka mo. Oh. Yes, matod, pobre ka, but pag guwa mo sa bagay mo, iba kimurutugo ko tawag yun, ay barangay officials ka. Dahil pag-abot sa ayuda, siyempre unahon mo rin mga nasasakupan mo, ay barangay officials ka. Hindi nga, porque barangay officials ka, especially kung kapitan ka, lista mo't kagirito ninyo, kuwang lang lista mo inyong aayam to sa ayuda eh. Diba? Mauron doon. Ang ano rin mga SK officials, SK chairman, nagpilot at mga resignation di iba, yes, sa Pilipinas. Di ko malatag kung anong mga probinsya, but may una nga nagre-resign dahil ngani, ay kung i-extend ta manara, so 2028 pata kami makahalin sa rin posisyon. So ribaga trabaho ta ag may mga pangarap man nga gumawa sa ibang bansa mag abroad, no? Sugod sa rin propisyon, tiga training pa, etc. Ay dito na naman perform ra nang pagiging barangay officials or SK chairman or SK kagawad. So, riba nagre-resign. Dito reason makaroon. Ngayon, dapat i-election yung tana. Para mabailuhan taro, dapat bailuhan.

0: magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Dry eye?
1: Pirmiga katol imo mata?
2: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
1: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
2: Ang Eye Care Gold Capsule,
1: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
2: Eye Care Gold Capsule,
1: may aras ang lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc,
2: kag Bilberry Extract.
1: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: sa matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: sa May TC Efektibo.
1: May TC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito

0: ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

0: Clinica. Deo Fresh. Available now.
1: TDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX.

Mix. TGX Coffee Mix. Mapaka mga butika. Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Yonar Viray,
4: Puro de los Pueblos.
5: Alas 7:37 yon daton nga oras, ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon ninyo nga Kerman K5 Leonard Viray. Oy, sa mga wa pa rin nakabangon, bangon yung kamo ag mga pe, no? Ay kun ja maguya rin yung gawas ti boss daton inyong energy, no? Inom kita itnamit nga kape mga kaking-five. Wrong kape nga si Katria sa aton sa Aklan. Ang gina-endorso itaton nga mga doktor. Abay siyempre rong DTX Coffee Mix. Pre-bio coffee ag DTX Premium Coffee. Pero mga kape nga dapat ninyo nga bakon. No? Because nga kung may mga bagatian ka mo rin na diabetes. No? Dapat yung imnon yun, umpisa makara. Kaysa mag-ininom ka mo rin at mga in-one nga raw. Sus, ginukubabo ng mga kemikal, sugar. Nakita mo rin ba kung uminom, nag-asgad na ng suksukan, ginaigo ko ba tinatawag hyperacidity. No? So dapat switch na kamo. I-try nyo rong DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Ranang sangkap ka na marunin na hamba ng healthy coffee, ayro ang palaya. Nga sa'y kamo ang palaya, may charantin. Nga ropait na duga ba na may charantin. Agro yun nga charantin, based aton nga mga eksperto, isang ka bioactive compounds. Nga nagabulig para hindi yun maglala, ma-prevent rin yung ginatawag bagatian diabetes. And then, aside ka ron, may una pa nga chia seeds. Kung gusto nyo malang magniwang, ay pampaniwang nga kape, no, inyong imnon. Para nga baskog rin yung gawas. Sa paghugag ay medyo maugan yon, nagniwang ka, no? Sa bayan it ehersisyo mag-inom DTX Coffee Mix nga may una nga chia seeds nga ma-burn dong mga extra fats sa inyo karang gawas. Plus may una pa nga DSE or desugared sugarcane extract powder rong mapait nga parte tubo nag-inbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian, no, nga diabetes. So mag-inom itadaya karang DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
3: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Sa ito niya pag-padayon, niya sa ito niya pag-ililiba, balikan tanay rokaso nga ra, no, ni Mr. Maynard Ingaling, no, mga kaka-K5. Bangod nga, may una gon nga desisyon nga ginpagwa, raton nga Land Transportation Office or the LTO. No? Kung naton matandaan, ring-rang 24 anyos nga driver nga si Maynard Dinggaling. Sakay man sana nga motor nang ubukon tatanga ra ay kwantara, may ano tawguran nga nila daw supercharged, no, kundi ako kasaya. Ataw ginambutang sa motor nga para kadasig kita may 1000 cc ta, no. Ando ko pangurit bat karsada. Oh. Hey, sa sobra ka dasig, sa sobra ka pagpihit it gasolinador, daw nga kadumdum mo baga sandaw tagidro hari it karasada, no? Dahil siyempre, binit ka mo, ay haro, nag-agiro mga big bike. Daw doon baro, daw pamatsyagan ko iba. No? Hindi man aton tanan ginahambagid nga rugrupot mga maurang arang may mga big bike, kay mauron gid tanan. Hindi man. Rayang ringgit nga nga si Maynard daw ruin baruan ng pamatsyagan. Agkabay pa nga rumangan nagapamating may mga grupo nga ron, no, kapareho ko mga big bike nga ra. Hay, kabay pa nga magaserbi nga leksyon kinyo na tabo nga ra. No? Nga hindi kita basta ang kapataras-taras porky big bike nga daw kami ta mapabinit kinyo nga ultimo ang ramon motor nga nga tig 110, 115, 125, oh, 150 nga sisi. Kami mapabinit, di ah. Dahil sa tama, takita nga linya, overspeeding yang doon yung mga nagapasikat-sikat nga nun, iba tamaan o tamaan. Ha? Epe sabi ko na tabong ara sa sikat nga photographer ag motovlogger nga si Pitik Sakyan. Nga daw sipre kasimple gila ro pag drive na kumotor una sa insakto nga lane, no? Sa slow lane gid mo nagagi, no? Ay pa sa sinigundos nga makailag ka pagiday. Sa kada sigon nya to, pa, sa unahan pang nimo makita, sa kayo pang nimo nakita, a few seconds unaon sing printi, makaiwas ka pa baga? Di ba? Hindi ta nimo ma kwandon. Maiwasan gapiyong ka na lang gid karon. Now, gin desisyonan kung atong mga first week it natabong aksidente, gin desisyonan nga i-suspend ni naton dahil 90 days. Kasi nga ni initial pang ruyon nga sanksyon ka ton nga taga LTO. While nga una pa mo sa hospital nga pamayan, siyempre ti victima ni Mau ay tumumbabo man mautos tunga karsada. Ag sa pag-apok na daw dato ang gidra anang bali sa anang abagang ibang party tiyawas na. Wa it may damage sa nang ugo maron nga wa mo maalin rong mismong si Maynard ingaling. May mga last true ang siyawas. Dumasubo-subo sa basko ko impact si Paymota na manggay. Tag binanggaan bali rutuhod inapo sa kabasko ko impact inapok pa sa kilid kasada nga umigo pa mo rikato sa may kural nga wire, no, nga maron sa may lastro mo sa liog na. At pat yun ka timo ron. Bali pa rin tuhod, sus Ginoo kon Diyos. Nga niwa takagawa si Pitik Sakyan. So, sambay ko LTO, okay, may sabat yun imaw, ag gin basa ko, pamatian ng sabat. So, wagid ma-accept ita LTO naton. Pinagi sa 5 pages nga lang dokumento, resolusyon, nga ginpagwa ko LTO 6 headed by regional director na to niya si Attorney Gaudioso Pigilus Pan II. No? Ginpagwa decision last Friday, no? Mga K5. Pero ginpublish nanda sa LTO page kainait aga-aga. No? Nga una sa rin nga 5 pages nga desisyon, rin nga resolusyon ha, ay napatunayan, klaro, nga may unagid nga kasayanan na yung nga driver, reckless driving, si Ingaling. Hey, reckless driving ron ay kita mo ngid nga nag-overtake rin kay bahan, magagas ka pagid, di gusto na pag-overtikan, maroon nga nangagaw matlinya, di nakabangga, klaro reckless driving. No? Aguna man sa kita sa CCTV ron, bukod matsismis ron. No? Agmaliban sa footage, may una man nga mga nagatindog ng mga witnesses, mga pumuyo sa lugar, nga nakasaksi kung ano ka dasig o anang pagpadagagan. Eh, dito pwede na nga butigan, abi, nga imupabi nga obrahan ka istorya, hindi na pwede nga kung ano-ano pa rin naripagwa nga si Kwanta Manang Muni mo ito. Wow, ni. May witnesses kumpleto, may footage na nagpakita, reckless driving. No. Ako mga Kawasaki 1000cc ring daga, big bike. No. Ag una ka man na umagi sa ginakabig nanda nga solid white lane, e bawa kita nga mag-overtake. Tapos umovertake ka pa, ginamon mo parupya ka linya, sus, tindisgrasya gid. No? Aron git. Now, dayon do sa bilog sa ginatawag hostisya sa pamilya. But doon na git ang gusto git nga makuan baga mabuol. Hayrong hostisya nga dapat mabot sa punto nga makulong ba rin driver. Dahil nga sa part it LTO, buko matsandaro ga file it kaso git nga pag-abot sa kriminal, no? Kundi raton niya PNP. Ay balikan pagid naton doon dahil according sa LTO, tiharon na nang decision, i-suspend permanente yon, nga bawion, lisensya ni Mr. Maynard Ingaling. Tinio ni pwede mo magkalisensya. Sa mga naghambag, naman matpas mabugat, paiboy kaya ka itong nag-exhibition. Mau, tiharon yan, haron yun man, parihon sanda nga, hindi yun pwede mo tangat, tao at lisensya. Bawa yun. Hindi yun mo ko-drive ra. Ito, kung bisikleta, pwede pa mana siguro. Dito pwede gid drive. Dahil yung mga tao, hindi gid mata pwede dapat nga mag-drive. At kung kakon sa part ito TO, kung madya nakadisgrasya, nakapatay, hey, mga mauraw tagid siguro dapat to decision karon. Kaping ko may mga mabugat nga ebidensya, nga sandat aro dahilan ito nga disgrasya, nga ginkamatay ko tawo, hey, mga mauraw tagid dapat to decision karon. Dito pwede dapat pag kumilisensya, isuspend, din bawion, din dapat pagtawaan. Ako din pwede ka drive kung anong asahe ita bihikulo, motor kung ano pa rin na. Diba? Mauron yung mata dapat do, ipataw sa mga mauron yun yung mga tao. No? So, sa part it police, balikan natin doon. Pabalikan tin doon na sa ton ka na nga patrol. Dahil rukaso na karama, manabu ka naman K5, reckless imprudence, resulting to homicide and damage of property. No. May piyansa man doon, but siyempre, at least kahit papaano, may file doon sa rin niya tao, no? Ay temporary yung balan na ng kahilwayon kung makapiyansa imaw. Agad at least magasirbi nga leksyon sa mga drivers. Kaya nagpataras-taras itong kaksada nga daw kadumdum, kinarira ka muna nga dumdum inyo. Eh paano rin mga nag-drive mga sakyan nga gachil-chil yang ay what an ila ko disgrace sa galikaw ko disgrace sa paano rin nag-motor ng angkas na rin ang pamilya nga nag-kwanyang no? Nagatuyo ka nga may paganawon nga una malang sa unahan nga nag-hinay-hinay ti subgangon tani mo araruhon mo tana di ba? Tsambat na itong adlaw wa it klase ay Sunday no? Ay, basta Sunday may mga rides-rides doon. Roro, masakit ka to kung mga halimbawa may klase, agapit abito sa eskwelahan, school zone, te, said ako kung ano kasako rin na ro highway nga ron. Waga to kung ano nagabalik-balik ng mga tricycle. Nga may mga daga, karga, no, nga mga pasahero, nga mga ginikanan, agraya karang estudyante. Agsaig man kita kung mga tricycle di karagagi sa slow lane. Te, paano kung timingan, halimbawa, tanaton, tricycle to, binanggaan na, sag sa kabaskog pa man ko impact ay sa kadasig ko ng motor. Ti paano kung mga sudyante na anang ginsaruro to, ti? Sus, Ginoo kong Diyos, patawarin kita. No? Nabutang pasayang agang. Uraton ka nga mga sudyante kung may mga klase to. No? Ang narubudlay ka ron, mga kakifay. Masakit, isipon. So, dapat yang dahil manabu ka na. No? Sari nga nga driver. No? Ayo, not just hearsay. The findings of the LTO 6 Intelligence and Investigation Unit weren't built on hearsay. They rested on the police report, CCTV footage, and sworn affidavits from riders who were there. That time nga na tabo or aksidente, may mga kasabayan sila, may mga nakasiyakyan man katong that time, nga reserving witnesses. An eyewitness pointed to Ingaling as the rider who kept overtaking. Hala, sige, overtake. Before pa di karong lugar man, ito pa sa unahan, itatangalan, sige, saan na ka-overtake? Ay, naka-big bike ka nimo. Another witness said he saw in his rear view mirror that Ingaling was out of his lane and appeared to be speeding. Kadasig na eh. Police investigators also found that the crash happened on a stretch mark with a solid white lane where overtaking is prohibited. So, hindi pwede. Una ron sa exam ita LTO. Bukod niyang doon itlinya-linya nga kulay puti, may yellow, broken lines, may tama ka mo kong seminar kung naka-seminar ginman ka mo. Ang ginasunod niyo, hindi karang area, curb, hindi ka pwede git basta-basta ka-overtake. Pwede ka overtake, di ka rin nga side. O, mamaroon na abimana. Kaya dapat sundun mo para kimo ron bilang rider. Ay base sa doon yung time, may mag-agi sa doon yung lane, ag di ka makita, banggaan ka, or kamong pili ang yung daywa o may kung sino madisgrasya. Di ba? From 90 days to forever, harong ginambal ko LTO, right after the fatal road crash, Director Guido Span slapped Ingaling with a 90-day preventive suspension. While the case was being investigated, rin dobot ang bago na ton. Abo kita ka to nag-react, abnormal doon kasi wapag yung driver man abi ka insindi, no? Pag abot sa mga mauron yung action it LTO, agdi na ton pwede basugon do LTO. Kasi nga ni, gasunod sana sa tama nga proseso. Hindi man yung pwedeng hambago ni Director Guido Span. Oh, automatic, kunyagi. Mariklamo man do sa piyak ka partido na eh. O, tanin nyo pag ipaagis tamang proseso. Eh, kwan doon, paagi. I-suspend ano yung temporary yot, 90 days. And then, while nga nag-investigar, kung ano result at investigation, agbasis sa sabat, kung anong atong, siyempre, ginpa naugan mo ita show cause order, kung ano na sabat, basihan man to, hey, ti hindi kumbinsido ro LTO 6 MK5, ti ginkwan mo, ginsuspindi. Forever na. From 90 days to forever. Ano nang hambal? No? So, di ka rin nakabutang administrative penalty, permanent revocation. I don't know. Director Guido Span issued the September 18 resolution recommending the ultimate administrative penalty, permanent revocation. He found that Ingaling's conduct endangered the public and that his, bahay, kwangit aron, karagid sa mga encroachment ni Roldan, karagid ang pinangganti. Cause it fatal collision. Patay gita mismong motoblogger. Hindi po hindi mabaton doon. Gid nga halimbago na basugon. Sino basugon na? Si Pitik Sakan pa nga. Una sa tamang linya. Nga bukong matpirti ka dasig na padayagan that time ka na nga motor. Oh. Ingaling in his affidavit has argued that the official investigation was still ongoing and that bahay malway mo kasubmitar. Kuro niya ron nga temprano na nang pagsubmitar ko anang kuno si pre. Sige let's pa investigation agambal ko mga nagkakwangit ta kada nagasuporta man kay Ingaling hay dapat man ay kuno ang gid amo ning ayo man ang karahay saktong proseso. Pero PNP kaya it mismong tangalan ay nagambal nga harot ang resulta ko among investigation nag doon no ginabasihan man ni LTO no. Sa bilog man doon sa andang gina kuan doon basihan ko particular ko andang kuano intelligence and investigation unit. Agaron pa not kompleto tanan-tanan. Wa pagpabuhayi. Petsa 18 pinagwa gagi garon. Sinampay ka na from 90 days to forever ta matod. Wa ni mo pwede ka buka lisensya.
6: Puro de los pueblos.
5: Ani daya nga ra kun tay magaserbing leksyon no sa day karang makabig naton mga drivers kapintag L3 man to ginkuan man to gintawaan mat action to ko taga Land Transportation Office ay over speeding man tag L3 atong sumaruuro man sa mga mag-asawa nga to or magpartner nga patay gito dayon bilog senda di ba kat ki what ag expect ani pamilya nakatong nato manabukan da ay kita man ninyo CCTV sus ga hara-hara kita na ro L3 nga tuman sa kadagok naman ko pasahero. Ay, din resulta reckless driving. Kung tama ko na maintindihan man ko iba, ay, oo, itanong rin madisgrasya nyo nga may mga pamilya man. O, din kung taron, hindi kita maghampang sa karsada ay makamagatay kita na mag-kifay.
6: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:54 gondora, sagday nga balita, Tod Katon. Itay ka nga D-Tribayo kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga magatian, inom kita D-Tribayo. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist, inom kita D-Tribayo. May sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong gawas. Kung gusto nyo alikaw ka mas natangkaso, mag-D3Bio. Iwas kita sa Alzheimer's disease, mag-D3Bio. Take a mot exam, gusto nyo nga mangin fresh rin yung utok rin yung brain, D3Bio, mga kakivibe.
6: Foro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagbalik, standby ka mo, ay aton ilatag lo detali nga na may kantanan. Sa natabo nga speaking disgrasya, 33 anyos nga nga rider, dead on arrival to sa hospital. Matapos sumunggab sa Bullards na sa may diversion Makato, sos kinuo ko'y matibay tapamandon ang Bullards. On, ribang part o na mahumukumok, ribang matibay. May mga pilambilog at ang aksidente rin nga tanan, hapay, may mga tig-unsi kabilog. Hayran na kamotor man, siguro makon, basi na out of Kwanimora. Dawa na makontrol naman ni Bilag basik on likuon nga part ay abing likuon di ganun pag abot mo di ka sa may crossing Makato dire-diretson mo unahan mapiot nga karasada likuon pa sa unahan yung man tadlong manangan liko ko man ay kung mga nakainom ka ag hindi mo ba mapanuhan sungkag pagdating sa Bullards ron ag abot na namatay di ka sa diversion it Makato ah mga K5 Aton doon balikan no reports katon nga patrol with K5 Villero Squall sa pagbalikta matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamos sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga, nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function pero ang sobra sini makadaot makalain.
7: TTX 500.
10: 27 lot 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sang una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
11: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
10: 3 times a day ginakon ang DTX.
11: Okay.
10: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
7: TTX 500.
9: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
12: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga si man nga na-sign sa ano, engine room,
11: kusina,
12: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya preska nga prutas ya.
11: Correct.
12: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
11: Oxidative
12: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500.